abana babikira Maria n'abalala bonna bakkiriza munyaffe biikira Maria essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjudde emmeeme, Omukama ali naye, aweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Party omuyisa wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omuyeeka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda okuwa Katonda Party omuyisa wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza y'akatoliko omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu ekyebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.

Evangeli yaffe ejjiddwa mu Luka omutwe gwa kutaano olunyiriri lwa 33 okutuuka ku lwa 39. Mu budde buli Abafalisaayo n'abawandiisi baagamba Yesu nti abayigirizwa ba Yohanna okusiibanga emirundi emingi n'Abafalisaayo bwe batyo n'okusomanga essaala ennyingi saababo nga balya ne banywa kiki? Ye n'abagamba nti abaana b'oli awasizza ng'awasizza akyali nabo muyinza mutya okubasiibya? Ennaku zirituuka awasizza n'abaggibwako, olwo nno mu nnaku ezo lwe balisiiba. Era n'abaleetera olugero nti kiwali muntu ajja kiwero mu kyambalo kijja n'akitunga mu kikadde, kubanga n'ekijja akiyuza n'ekiwero ekijjiddwa ku kijja tekisaanira kikadde. Era siwali muntu addira viini ensu n'agifuka mu nsawo nkadde, kubanga viini ensu eyuza ensawo enkadde n'eyiika n'ensawo nezoonooneka. Eviini ensu efukibwa mu nsawo mpya, byombi bwe biba ebiramu. Era siwali anywa ku viini mpolu ate n'addayo n'ayagala ensu, kubanga asala mangu nti empolu y'ekira obulungi. Eno y'evanjiri ya Kristo. Aye Kristo ogulumizibwe. Abooluganda abaagalwa, twebaza Omukama alukeesezza nga tuli balamu. Tumwebaza okutuyisa mu kiro. Tumwebaza okutuwa omukisa omulala okubeerawo. Tumuweereze, tumugulumize, ate tumuseemu ekitiibwa. Tukozese ekirabo ekyo ky'obulamu ky'atuwadde okwongera okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe nga ababatize. Twongere okumwekwata olukoba, twesabire ate tusabire ne bannaffe, anti agali awamu ge galuma ennyama. Ekyo ky'okkiririzaamu, ekyo ky'oteekako essira bulijjo, kye kigenda okukozesebwa okukulwana. Ekyo ky'okkiririzaamu, ekyo ky'oteekako essira bulijjo okukuuma n'okutaasa, kye kigenda okukozesebwa okukulwana. Mirundi mingi mubadde muwulira abalwana ekereziya wa Katonda nga bakozesa ebyo byennyini kereziya byekkiririzaamu, byewe enkizo, byetambulirako okugirwana. Naye ate ekyewuunyisa nga balaga nti bo bategeera nnyo ebyo kereziya byekkiririzaamu okusinga abali mu ekereziya munda. Gwe nno omukkiriza, tokkirizanga sitaani okukusinga amaanyi. Ky'otamanyi, sabanga Omukama akuyambe okunoonya akikumanyisa. Saba Omukama akusindikire mwoyo we ow'okutegeera naddala, omanye wa gy'olina okugenda okusaka amagezi ago ag'okukimanya n'okukitegeera. Anti tuli ku nsulo y'amagezi, wano byonna w'obijja. Ekyo ky'okkiririzaamu n'ekyosimbyeko omulaka kye kigenda okukozesebwa okukulwana. Bajja kulowooza nti bo bategeera nnyo okukusinga, naye ng'ate okutegeera kwabwe kunafumu. Era abamu bajja kugendera ku nawulidde, oba be tuyita bampulidde kamenya, nawulidde yasse, nga ekigendererwa kyabwe kutattana. Bajubisa, bawoomereza mu njogera yaabwe n'olowooza bye boogera bituufu. Oli bw'abeera n'okukkiriza okutonotono, mwana atuosanga agenze bw'atyo
awuguddwa mangu. Tuwulidde ba Katonda, abeeyita ba Katonda mu vanjiri. Ate ekyewuunyisa, ebibuuzo nga babyolekeza Yesu, ne beerabira nti Yesu Katonda ddala. Naye olw'okuba obubuyabuya bwabwe, baalemwa okumanya ani ali mu makkati gaabwe. They provoked him. Mulufuutifuuti w'oyinza okyo nti baamujereegerera, baamuyisaamu amaaso, bamukemereza. Ng'era abantu ab'olujereegerero bwe babeera, bakunafuya, bakussa wansi, ne mwanattu, Katonda gwe yawadde n'ennume ezaala. Bw'oba oli waakuyita ku muntu omuyitako, bw'oba oli waakumusinga era omusinga, bw'oba oli waakumukulembera, oli ne bwe yeekiika mu kkubo lyo era akadde katuuka n'omukulembera. Ebiseera ebisinga akaddeko kayinza okulwawo okutuuka, naye bwe katuuka Omukama akola eby'amaanyi n'akuwanika, ate ng'akuwanise n'akulekerayo ddala. Abalabe bo ne bakkakkana, ne bakkiriza nti wamma Katonda w'amaanyi, Katonda wa kitiibwa. Bano abajja nga bajereegerera Yesu, mbulwaki abayigirizwa ba Yohanna okusiibanga emirundi emingi, mbu n'abafalisaayo bwe batyo okusomanga essaala ennyingi, so ababo nga balya ne banywa, kiki? Ne balowooza nti okuyitiriza ekintu kwe kukola ekituufu. Tulabye abantu bangi nga bavaayo nga boogera ebintu bingi nnyo bye bamanyi ne bye batamanyi. Naye okwogera ennyo si kwe kuwangula. Okwogera ennyo si kwe kumatiza. Omuntu ne bw'omugamba ekigambo kimu akiwulira. Bw'aba waakukitwala ajja kukitwala, w'aba waakukitambulirako ajja kukitambulirako, bwe kiba kyakumukyusa kijja kumukyusa. Naye ne bw'oyogera ebigambo olukumi ng'omuntu si waakukyuka era takyuka. Abamu batuuka n'okukozesa eryanyi, abalala ne bakozesa omusimbi ne baguyiwaayuwa, oli atengu lw'emmeeme, oli bw'aba ow'omutima omunafu n'agenda bw'atyo. Katonda gwe yawadde n'ennume ezaala, obudde bwo butuuka, naawe n'obeera waggulu nga bo. Yesu naye yabagamba nti abantu bwe babeera ku mukolo, ate lwaki babeera mu nnaku? Mbu kubanga batuukiriza tteeka, n'olwekyo badde mu kukola ki? Badde mu kunakuwala, bwe basiibe. Ebyokulya babikutadde mu maaso, mbu ate kansiibe mu maaso g'ebyokulya? Obaako ekikyamu, oba walogwa. Awo nno, bwe tubeera mu maaso ga Yesu, tewaba nnaku, wabula eba ssanyu jjereere. Kyovula nti ffe mu maaso ga Yesu tusanyuka, tusugumbiza ng'akimezezza okw'enjala, ne tubiibyamu, ne tusanyuka, ne tujaguza, ne tujaganya. Mu bulamu bw'omuntu bulijjo weerinde okusisinkana abafalisaayo n'abawandiisi n'abayigirizwa bano, abayigiriza ab'amateeka abalowooza nti bo baakwata bukusu etteeka, balimanyi okuva we litandikira okutuuka gye likoma. Beebo abatulugunya bannaabwe nga bakozesa etteeka, ne balemwa okweyamba etteeka okuwewula ku balala omuggu gw'etteeka. Yesu nno munnange ye yamanya emitima gyabwe n'ensonga lwaki baleese kino mu maaso ge. Bakireesezza bujja ng'era omuntu w'obujja bw'abeera. Oluusi aleeta etteeka naye nga ekiri emabega w'etteeka si kirungi. Aleeta proposal naye nga proposal gy'aleese ekwata mmwe
ye achejjemu ne yerabira nti obudde bugenda kutuuka naye emukwatireyo tuleme okulowooza. Tusookenga kulowooza nga tetunnakola kintu. Tusookenga kulowooza obulabo obukirimu na biki ebinaakivaamu nga tetunnaba kusalawo. Oluusi abantu abalala batu gamba juwa omuliro, juwa omuliro. Naye bw'omala okujuwa omuliro, gwe kutabukako mwana wattu bo nga bajjako engalo nga bakuleka ng'ekutwala kaguddeyo ng'okisigalamu wekka. Yesu atugamba nti waliyo obudde obw'essanyu ate n'obw'okukaaba, ng'era mu kitabo eky'Ecclesiasticus omutwe ogw'okusatu olunyiriri olw'omusanvu nti buli kintu kirina obudde bwakyo. Leka kukozesa budde bwa ssanyu ate bubi obuteekemu okukaaba. Togenda ku ppate ya banno ate okaabira eyo. Mbu nzijjukidde abanfaako, wagenze kujjukira baakufaako ku ppate ya banno? Okuba omulanga ku mbaga ya banno? Bwe anti munnanga abange tebaagira, wazze kukungubagira ku mbaga ya munno? Buli kintu kirina obudde bwakyo. Obudde obw'essaala gye buli, obudde obw'okulima gye buli, obudde obw'okutegeka gye buli, obudde obw'okusiga gye buli, obudde obw'okukungula gye buli. Leka ate kukozesa budde bwa kutegeka kusiga, ekinaavaamu tekijja kuba kirungi. Yesu ng'ali mu makkati gaffe teri kukaaba. Libeera ssanyu jereere, kuba kusanyuka, kuba kusugumbiza, kubanga y'oyo aggulawo emikisa gyaffe. Olunaku lukya nga lwa ssanyu, olunaku olulala ne lukya nga lwa nnaku. Kati mu nnaku ate toyinza kukaabiramu, ate mu ssanyu toyinza kunakuwaliramu. Sanyukira mu ssanyu ate onakuwalire mu nnaku. Bwe baba kugabudde lya, bw'oba okyasobola okulya. Obudde bujja kutuuka nga tokyalina kaakulya. Kati ennaku zino tukaaba twanga ntulege, olw'omusana, olw'ekyeya ekireese enjala ani amuwadde akatebe. Ffewaffe ebuddu tukaaba emmwanyi zonna, kati kafuuse akamwanyi. Ezandibadde eza December, January zengedde kati. Naye ng'olowooza zengedde bya mirembe? Wa zengedde lwa nnaku, lwa bbula lya nkuba. Naye ffe tubireese kubanga twatema emiti, twasaanyaawo entobazi, n'abandi tuyambye okubikuuma, ate munnange be beekobye okubisaanyaawo. Awo nno twetaaga okwesabira. Kristu ajja mu makkati gaffe okutuyungaganya, okutuyunga tusigale nga tuli kimu. Atuteerawo ebintu eby'enjawulo ng'obubonero obutulaga nti ali mu makkati gaffe. Byaliwo era bikyaliwo era bijja kubeerawo. Obulamu obw'amasakalamento mu kigambo kye n'atugumya, n'atuzzaamu amaanyi, n'atuzzaamu omutima, n'atulambika, n'atulaga eky'okukola. Engeri yokka gye tuyina okukola kwe kumwaniriza mu bulamu bwaffe, akole enjawulo mu bulamu bwaffe, olwo naffe tunywe era tulye, ate obudde bwe butuuka tusiibe. Abantu abamu mu ffe balowooza naye nga endowooza zaabwe za kikabbulu. Bwe njogera ekikabbulu muba mukitegeera. Emitima mivundu, tulowooza naye nga bye tulowooza si bya bwa Katonda. Bannaffe tubalowoolereza bubi. Tujjukire nti Katonda yatutonda n'ekigendererwa eky'okubeera obumu. Twesabire okubeera obumu.
tufube okulaba nti tukola Katonda ky'ayagala era ky'ateesa. Twefiise akatono ke tulina, ate kasobole okuyamba omulala. Mu ssanyu tusanyuke n'abalala, mu nnaku tunakuwalire wamu, so si kukola ate biri opposite n'abalala. Tusabiragane, Omukama atuyambe tubeeragane. Nja kubaagaliza olunaku olulungi olujjudde emikisa gy'Omukama. Atakuumira mpeera, aba nkuumire. Nsigadde ndi Father Ronald Mayanja. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu, Patiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko busigale nammwe leero n'ennaku zonna. Amiina.

0: Kati sofa edo wiki wegende do kugwa yongo bwa video tubumaliriza.
1: Yes.
0: Nga tuli ku audio. Era abasinga abade bagamba mbwasi kujja kuuliriza audio zezi mu mukwano. Twagenzo tuka. Nga obutambi bwe twalaba. Bwa ukana ku audio gwe tubuliriza atenga chechifo chechimu.
2: Linda
0: ku kisawe chenyonyi mu Athens.
2: Linda.
0: Ngati video zo ziraga nti twamala yodda. Mu video tetwalaba ko tetwawulira na konti bagenda kuba nakasongola. Naye ate mukatambi akazze
2: akeddoboozi
0: kalaga nti nakasongola yali eyina okukubwa.
1: Osanga ebyo byayogerwako oluvannyuma mu bitundu ebyenjawulo kubanga tetwagala kuyingirira biri eyo naye kubanga twagala
2: okuliriza
1: agoberere
2: ekiriwa tugezaako kwebuuza naffe
1: naffe tugezaako kwebuuza naye. Bwe kiba luli yabagamba nti ebyo byakwata byebyokka bye baali boogedde.
0: Nti era video ze tuba tulabye ze ziba zirine mu audio. Byetulabye muguni mu video bye tulaba ne muki ne mu audio. Naye audio egenda n'etuuka n'ejja ng'eddakiika ezisooka eziwera 40 nga waliwo mpewo yokka.
1: Era nga ne mugiwuliriza.
0: Ate tuba tuyina ekyo kolera bagamba bugambi tugende maaso paka etunatuuka wali ku
2: ewali
0: eddoboozi. Ngagamba nti najja ndiko odinga. Naye ze waliwo ekintu kye nekenenyeza mu video mu audio zino. Audio zino. Oba ndowooza olanda layika yatandika ng'okurikoodinga nga tannava waka. Kubanza buli audio gye batandika okuteeka mu kkooti nga tuwuliriza. Etandika muwulira picha ezisala. Video endala. Odiyo muwulira picha ezitambula.
2: Nendoza kooti nayo yeetegereza.
1: Basi singananga wa?
0: Basi singananga mbifo ebyenjawulo meeting eyasooka baalinga mu apartment.
1: Mduda wa?
0: Mugwangalia Switzerland mu Geneva.
1: Mu Geneva.
0: Neyaddako era nga bali mu Geneva mu Switzerland. N'eyokusatu.
1: Switzerland. Waliyo picha eyo? Boda boda?
2: Zinga kubanga si boda boda naye bwe zibanga ziyitingana nnyo. Ngeza Uganda bwe wulira ziyitingana ngeza Uganda. Kubanga bannaye ezeri tezinza kuyitingana nga za Uganda.
0: Sokoka kuba ye bw'aba annyonnyola agamba nti n'apartment eyo gye baalingamu. Okutambula
2: okugituukako
0: ova ku train station eddakiika 15 oba otuuse ku apartment.
1: Eddakiika 15 Edith wawanvu ebweru eyo kubanga eri traffic eriwero guided oba olipagano bwa wano tebuliiyo. Eddakiika 15 awantu awaba wawanvu
2: naye era toyinza kuwuliriza eddakiika ana nga tonnatuuka ku ddoboozi.
0: Kati ye munnange ebyuma bye byeyagula online webityo webikola.
1: Yabanga wuwo okujja mu apartment.
0: Mu apartment eyo mweyalinga abeera ye nga ye. Ndowooza yagipangisa. Kati mweyaleetanga besije era yagendanga besije agenda okujanga nti ye yateeseteese dda kuba yakozesako ka kamera akaali mu charger ng'akateeka mu socket. Nekabanga kakwata ebifaananyi ebigenda maaso. N'akozesa ku ssaawa y'okumukono. Era ebifaananyi ebyajjidde ku ssaawa y'okumukono byo byabadde bikola ki nga tebiri stable bulungi nga bikyankalana naye ngaera kifaananyi nga kiri kiriya naye nga omuntu omulabako omutwe omulaba amagulu olaba ki
2: naye nga bw'omulaba omutwe ogutegeera nti gulabika gu
0: siina wenkukakasiza Mr. Gideon nti nalabye Besigye oba nalabye Orlando. Kuba ye omujulizi ye agamba nti oyo Besigye
2: yayogerera bwogerezi.
0: Nagamba nti oyo Wakayima.
2: Kapiri mukano kanyuma.
0: Kyokka waaba agamba nti nno Wakayima yamuleetera Besigye n'asisinkana Besigye mu nteekateeka ez'okwagala okutta pulezidenti. Wakayima ayina olunaku lwe baleeta akatambi nga kalaga nti Orlando yali akwasa Wakayima ssente. Ne bamubuuza ate lwaki omusajja ono omuwa ssente mbumbadde nali muwaza transport. Kati ebintu ebyo ne bibeera nga tebikola ki nga
2: tebikwataganira.
0: Ne tugenda maaso n'obujulizi n'agamba mwe baali mu Athens yawa Besigye essimu ye n'amulaga emboozi gye yali alina wakati we ne Wakayima. N'amubuuza kati bino yabikusindikidde ddi waba nga ali mukomera baamukutte. N'agamba tubadde tunyumya biki biki nga azimpereza ng'akozesa WhatsApp ne
2: telegram. Ngali mukomera.
0: Simani. Edith. Wabula. Orlando je.
1: Edith tukomao lunako lwalero. Echamudayo. Echamudayo kazi.
2: Ah, enchalwa mukaga.
0: Tukayo mande.
1: Yo, enchalwa kutano.
2: Lwa mukaga.
1: Enchalwa mukaga. O mbadde nange nerabide.
2: Enchalwa mukaga. Orlando yebali, nyo yebali. Yala. Bujulizi bwetu kya bulingira.
1: Ah, kati kutuse okunyumira. Kubanga kati njagala nnyo.
2: Bakumanzi alina wandekera kale. Bakutte kubo ddala ye bakutte ddala.
1: Njagala nnyongere ndabaawo. Kati ekitegeeza kiri kye yayogedde ku Ekereziya Katolika kyakomyawo.
0: Kyo kiraga nti kyakomyawo naye tomanya. Ayinza okuleeta obujulizi obulala nga bukyaliyo bungi. Nga tukyabulaba.
2: Tubulindire.
1: Katulinde. Webali nyo Edith webalire dala fayiro ya mawulire gwe musango gwo kugenda maso ogwali tayadi conductor Kizza Besigye yakwatibwa yali November 2024
0: yali November 2024
1: yakwatibwa November 2024 yali agenze kutongoza katabu kamatha kaluwa mu kibuga Nairobi nga agenze ne Dr. Obed Rutalengi mbaba kwatide yo kuvolwa ali mu nkomyo paka kati
0: era agenda weze emyaka ebiri mu November waguno omwaka.
1: Mu November waguno mjibe emyaka ebiri katusabe. Katusabe omukama amukuume n'obujulizi Yolanda abunyonyole bulungi musango gutambule. Naye okugaziwa gaziwa okwo. Novena yetagiwa.
2: Bwebiba, bwebiba.
1: Novena yetagiwa. Fayiro ya mawulire Gideon. Nsaba tugende etoro kati.
2: Etoro ekiriwo kakati tuli mu kulindirira.
1: Yes.
2: Tugamba nti saawa mbale bubazi okubanga tutuuka kwezo ze baatugambye omubiri gw'omukama ogugenda okutuukira ku kisaawa Entebbe. Olunaku olwaleero baatugambye nti saawa we zinaawerera nnya ez'okumakya omubiri nga gutuusiddwa nga era gukwasibwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni.
1: Mbu ye yeka.
2: Kajja n'okulaba kondoozo okugulabako.
1: Okugulaba? Kubanga bagamba ye yekka yaweereddwa omukisa okuyisaawo obubaka obw'enjawulo nga gwakatuuka situmanyi waba n'agubikkula.
2: Kyemmanyi bajja bumubikkulira. Omukulembeze nga bwe mumanyi ono Yoweri Kaguta Museveni ajja kugulabako kubanga sisuubira nti anaagenda mu by'okuziika. Agenda kubeera awo agulabeko awo obubaka bwe awo abawuubi ate balinye akanyonyi akanaagutwala paka kyegeegwa tebagenda kubanga ate awo bagutambuliza ku tugambe nti ku kabangali tukayite ka kabangali ne waliwo akabanga akagaali
1: waliwo bana batambuza emmotoka z'empaka ne piki
2: basi bako piki ezo ne kabanga
1: kazikulugusa kati era ni kino bwe kijjo okuva ekyegeegwa mu district bamukuluguse bwe batyo paka eri mu lubiri lwe yesebo.
2: Naye olunaku olweggulo katikkiro w'obukama ono nno sigwe bagobye gwe bagambye nti bamugobye
1: yaani oyo
2: Calvin Armstrong.
1: Calvin Armstrong.
2: Romire. Olukiiko lwatudde okwosebwa.
1: Olwatula ku lwokusatu. Olwavaamu enteekateeka eno gy'oyogedde. Nti kazi omulambo tukuyita tutya?
2: Omuguta.
1: Omuguta.
2: Oba omuguta.
1: Omuguta. Gwe gunaatuukira.
2: Bo baalaga. Abaatuula nga olukiiko olwo lwakubirizibwa omusuuga. Omusuuga. Charles Kamulas Bulwagoba katikkiro era bo tebamwetaaga takyaliko. After all ne bagamba mbu after all ne yamulonda yakoze eki yafudde era eggulo neekanze nnyo nga waliyo olukiiko lw'abamawulire oluteekeddwa ku media center ate nga katikkiro yagenda okwogera kaakati Katikiro ya yogede kunteka teka iranga bubaza anjude.
1: Comedia Center.
2: Comedia Center.
1: Wano Mukampala.
2: Mukampala.
1: Mm-hmm.
2: Weya yogede kunteka teka. Nga mubiri bomu genzewe gendo kutoka kusawa nya. Na kuuruencha kuruo kutano. Sorry. Olwaleero.
1: Mm.
2: Mm? Wegutuko olwaleero kusawa nya. Ezo kumacha. Omukulembeze gwanga gumukwasibwe. Atuobu baka. Nogu kubakeri iso.
1: Mm-hmm.
2: Then ya uongirweyo utekebwe mukachopa akana kutwala paka yichegebu.
1: Mm.
2: Then kati yao abaguvugenga abatoro bagukubakeri songa guli mukasketi yeyo.
1: Yes.
2: Na ye ne batugamba nti okuzika kwobo kumutereka kwe kugenda kubera wonge nakuzomwezi 12 nakuzomwezi 12 lwe lunaku lwajagulizaako lwabadajagulizaako
1: matikirage
2: kwe yatuzibwa.
1: Yes.
2: 12 mwetano. Eh, kwe yatuzibwa mu 12 mwetano ngenda kuzo mwezi 12 omwezi ogwo mwenda.
1: Mm.
2: Kitegeza anti kati abadde agenda kuweza emyaka 3 mugumu ngali kunnamulondo alamula obukama.
1: Mm.
2: Neka kati ebyo byetulaba ebirimu okusika omuguwanga bw'obulira nti kati eri bobalaga nti baamugobye na yenu ajana wo bubaka era government mwesiga era mulimu ebintu ebikolebwa nga bikoleddwa mu kiseera kikyamu.
1: Mm.
2: Ekisooka tuba bantu bakulu.
1: Yes.
2: Bano bakulembeze ne wankubadde mulina obusungu bwammwe bakulembeze bannoni.
1: Mm.
2: Naye kaakati ku lunaku luli nga tuli mu kiseera kino ekyennyiike eky'okukungubaga eky'okunakuwala kwe mugamba nti mutuuzizza olukiiko ne mugoba Katikkiro.
1: Katikkiro.
2: Kiseera kino bende simanyi ebintu bino mubikwata mutya gwe bw'oba olaba mu ensonga zino nga bantu bakulu beba abakulu b'ebika tugambe.
1: Mm.
2: Abakulu mu nnono.
1: Mm.
2: Ekiseera kino. Mm. Ddala nga kyekituufu eky'okugamba mbu tugobye simanya Katikkiro olw'okuba tetukwatagana naye nga mulinammwe ekkubo lye mukutte.
1: Mm.
2: Mulaga nti ono lyakutte mmwe sirye mwagala.
3: Mm. Ebintu bino nga we twayogeddeko twala omukisa guno nange okubuuza ku watuuliriza ntuseemuka leetimu naye buno bubonero obulagi ekibadde munda.
1: Yeah.
3: Ate kati kwekuba kakokola.
1: Mm.
3: Waliwo amaanyi agabaddewo kati ntwala maama. Mm. Best came Mugisha.
1: Yes.
3: Already nga biri eri bye babadde boogera nti ndu yakulembera. Mm. Toyinza kibuusa maaso mukadde kano. Mu mbeera eno omwana omukama keyavudde mu bulamu bw'ensi.
1: Yes.
3: Maama naye ali layikira okubanga ava mu buyinza. Singa tewabeerawo muntu aba agenze mu buyinza ng'ali in her favor.
1: Mm.
3: Nga kitegeeza ne baneno bonna baani abo kyebalwana omusuuga kusigala nga bafunye obukulembeze.
1: Mm.
3: Basobole okusuuza maama best came Mugisha.
1: Yeah.
3: Kati naye kye yakoze engeri okusinziira ku ndaba yange. Naye yayanguye mangu okuddusa obuyinza n'abukwasa omu kubakuza.
1: Kakati tebukyamuli mu ngalo.
3: Yabukwese kyebayita olaba omwana nga babadde bamukuba mutabani wo. N'akulengera n'alaba ng'eno bamutta oba baagala omuggyako ekintu ky'alina. Wadduka amangu n'aleeta ebubona okinyweza. Tosobola ate gamba nti mwe mwamma mujje mu kino nno okuleka nga kyabwe era osigala ogamba
1: mujje mutuule tumanye kyani kino.
3: Naye nga mundowoozayo yakukiwaani mwana kubanga naawe tosobola mmuvaako.
1: Yes.
3: Kati n'omwana naye akwesize n'asooka n'akikuteresa. So kati kyekinengeri gye nkirabamu.
1: Nagula omupiira gwabula. Ate guno gwe babadde baleeta gufaanana ne guli.
3: Neguli.
1: Kati nina okusooka okugulaba.
3: Ye yadde toka kasanti gwe gwo. Naye era oyina osooka ogulaba. Mu mbeera eyo era osigala ogamba nja kuguddiza mutabani wange kubanga nagula.
1: Nagula gwange.
3: So kati y'embeera gye tulimu. Kati bano bonna be babadde balabanga balinga abawakanya. Nedda maama obuyinza oyina bungi naawe abo bonna kati bujja okulaba nga bakuba bave mu buyinza ekintu kisigale nga kyeyerudde. Era nze ndaba ng'omwana ajja fuuka omukama Omuzukuru
1: muzukuru
2: ataka ati nebifananyi waliwe bifananyi
1: lakati necha bandi bade balwanira kati bobe nyinyi
2: bebe kubengwala
1: balinga kubengwala
2: kubanga ekintu kino nze ndowoza nti bakoledde ekintu balaze bonna bomululu mu buddo obukyamu bandi bade basoka ne balinda in fact bakitandika bukyali okukiragirawo bandi bade balinda ne batuuka kale oba mu biseera bino nga n'omubiri gw'omu kama gumaze okutuusibwa ne balyoka bateekawo kembeera etandika okwemulugunya oba kukola ki naye engeri gye bakitandika nga bukyali olinga yakajja omukono mu ngabo nono ne bwabanga waliwo kale ekitali kituufu nono muwe okwesa ekinga
3: kati kiri ekikireetedde bwe kityo kyoyogera kituufu baali balina okulindako ekikireetedde bwe kityo omwana omukama akuze n'atuuka ne yeetegeerera ate bw'atuuse ne yeetegeerera ate n'aba mutegeevu ng'asobola okubalansinga ensonga
2: balinazi bajjamu kye baali balowooza nti ajja kubeera nga adipendinga ku bo be bamugamba ekyokkola
3: n'abeera mwetengeredde yeetengeredde ate nga ne maama tamulaga nnyo nti no byoŋŋambye bye ntambula nabyo bali n'abalaga nti noyokke mwogedde kale tujja kukikola noono nawe kwegamba n'aba balansinga naye nga tabajjeemu mutima guli gusigala nga gulwana so nga ne maama naye tamugye mu mutima gusigala nga gulwanya naye ng'ababalansinze kati waatuukidde okuvaawo buli obusungu bwabadde yabikka keekadde okuba nga bukola ki okubbulukuka kubanga baasigala olutalo waliwo olutannaggwa kati nga babadde tebasobola kulinda nti okuziika kubeerewo ate omuki baguyita batya omuguta gutuuke
1: batekawo embeera balowooza
3: banamalako naye jjukira nga kiri kyetandikiddeko already bamaze bano aboludde eno bo bamaze dde okutuusa
2: baloopye
3: dde okumusango era tugenda kutuuka ekiseera nga bagamba nti onu
2: ate era kutwakirabako ewamu wano kyali kibaddewo mu uganda wano netulabako ewaali okulwanira mu mbeera eyo tolaba tojjukira nti twalabako ebusoga ebusoga waaliyo embirigo bwe zityo era twagenda okumaliriza nga
3: abatereka obuyinza eri gye babutereka
2: kyetugenda
3: okulaba
1: ekizibu kiri kimu kyensabire waleme kuvaamu ate kwesalamu nti naye akoze ekitundu ekirala
3: tebajja baganya tebajja baganya
1: kyensabira kyokka kubanga ajjukira nti yali ani yali omukama ki erinnya ligenze eyadduka ebunyolo najja eno etoolo n'atema ekitundu kye n'ava ku kitaabwe
3: ate kye nategeerako kwekyo ekyomunda nti nno bwajja era baali bamusindise kujja kulamulirako kitaawe kati ne bamwagala nnyo engeri gye yakwasaganyamungamu ensonga kubanga bo baabasuulirira nga abatoolo ekitundu kyeno kati bwaddayo eri bano ne bamuyita ajje kati bwe bamusuusuuta kati ne kitaawe bw'atandika omuteekako embeera agenda olaba bali bamusuusuuta naye bw'ajja naye n'akola ki naye n'afuna obwetwaze so kyesisuubira nti kati kisobola okubeerawo omanyi gavumenti esobola okuwa oli obuyinza ng'ekkaanyizza naye naye gwetakkaanyizza naye tekyasobola mmuwa buyinza kati bino ebyokwetemamu biri ebyemabega waliwo gwe twali twogera naye ebiseera ebyo nti ng'agamba lwaki obuwanga buno bwatwala ebitundu bya buwanga bino ne mugamba bye byali ebiseera kyova olaba nti n'amawanga gennyini ensi nazo zirina obudde lwe zafutiza ku zinnaazo nga zaagala okugaziwa era ne zigaziwa obunene bwazo ne bubeera obwo kati ebyo ebiseera twabivaamu dda tetukyabirimu nakati tetukyasobola kulabawo bwakabaka nga buvudde mu bwakabaka okuleka ng'obwakabaka obuvudde mu bwakabaka bwe bukkaanyiza ne gavumenti eriko
1: eyatandika tooro yali kaboyo olimi mu mwaka gwa 1883 yali mutabani ow'omukama Nyamutukura Kyebambe owokusatu eyali omukama naye abamukama omukama ow'ettooro kingdom era nga kaboyo olimi ow'olubereberye
3: ye yali omwana omukulu
2: oyo siyazaala gundi
3: yazala Lukidi.
2: Yazala oyo. Yazala oli Lukidi.
3: Okusatu. Ono ye wokuna.
2: Kubanga yazala Patrick Olimi Kaboyo. Lukidi. Owokusatu.
3: Owokusatu. Kubanga owokusatu yazala ono wokuna.
2: Ha, yazala ono
1: wokuna. Yes. Kakati oyo ye yaje ne tole langa bogambye na teme kitundu kye ne bamwagala kitawa agenda okufa oyo omukulu kye bambe owokusatu ne bamuyita deyo ebunyolo tukomawo naga aze sidayo ngendo bamwagadde endo za nanyo kwe kusigalira ddale tole
3: nakola obwakabaka
1: nakola
3: obukama
1: obwetolo naye Mbele ene, leso kusomoza kunene.
2: Kusomoza we kulina ya teno kujiga.
1: No kujiga.
2: Vyo kujiga vinje vivamu hao. Chebu zibuwa waje vigendo kuma.
1: Aha, checho. Chebu zibuwa waje vikuma. Beni chalese. Ndiwalu wabu kule mbeze. Jebuate deke dua. Kakati yu, oyu. Kati yazala, toro, oboko lachi.
2: Oboku jinyika.
1: Kati nze chenda bachoka. Ya jizalo ba ya jinyika. Kubanga nalabye ku mitimbagano banji nyo. Mwe mtu wa omukama. Mumula angiri ireno. Bichi. Kati atena abo nabone ngamba nti. Abantu bano nabulu achitebebu uli nila kuba. Volumu. Kubanga mtu asobola okwogerwa wona wechiri. Nena fenga watu wakute. Laini zezenja uloro na kuregulo. Ntina iyo mkuru ono. Lwaji ya sirika. No mkuza na tamugambi da wo. Mkuza na ina achiasa anguza. Mchisera chachi.
3: Chisera chikufa.
1: Chisera chakufa. Kwa gamba. Walaba nti waliwe bintu na yenga binobyo na. Kwa gamba. Kusabu sabi mkama kubikuwa atamungeri ya chintu chikulu. Zechinenyamiza. Kwa kulaba ngaba kuru banobo na. Tebasobodde kwekomako mu kiseera kye.
2: Kinange kyeki.
1: Ate nga be bakulu bandibadde beekomyeko ebintu ne bisoka ne bitambula bulungi then ne bagaana nedda obuwangwa bwaffe bugamba bwe buti.
2: Obuyinza bwagalwa. Ekiriwo kyonna obuyinza
3: bwagalwa. Wali olabyeko abakyala nga balwana. Abakyala nga balwana n'oli gw'olabamu ng'amagezi bw'aba anyiize amagezi gabula okakkana nga beeyambudde
1: nali mbalabyeko omukyala bw'aba alwana ayagala kwambula munne
3: n'owebuuza
1: nti kati
3: kikikyo ayagala kumwambula ye ng'ekigendererwa kye kumuswaza naye nga tamanyi nti naye aswala bw'ajja akoma okwagala omwambula n'oli wamuweera ekirowoozo naye ayajja amwambule okakkana bonna nga beeswazizza. So katikati kekadde, buli omu ayagala kwambula munne. Naye ate tebamanyi nti bonna gye bakoma okweyambula, beeswaza. Kwe kuswala, kwe kulaga obwerere bwange.
1: Katusabe omukama ayambe ebintu bino bigwe bulungi, era tore sigale nga ekyali nywevu, bagende maaso.
3: Naye gwe ky'oba omanya nti obuyinza gye bwatereddwa.
1: Gwe bakaka akantu akalungi omwana afubutuka embiro naje omadadi dadi nakwata
2: baba no banzi yake kitu yakya muzi omadadi baba no banzi yake kitu
3: baba no banzi yake kitu cha ne bwabanga akibbi
2: ne bwabaki
3: era sigalaga batwale echangi kali kisinzira kundowoza yata togamba nti na kibawe obogamba lwaki mutwale ekintu kyekasinga tata abera tasobola kulowoza kusinga nga muwagizi nnyo naye era gw'ono olaba nga gwe balangiridde gujjo mmanya nti nno obuyinza gye buli bwe kusalawo
1: faido ya mawulire nga tumaliriza olunaku lw'eggulo abakulu bameeya baatudde ne balaga ennyiike gye balina aba wano mu magombolola g'omu Kampala tugayita magombolola division egombolola ezo babadde mu lukuŋŋaana lwabwe mwe balagidde obutali bumativu eri executive director omukyala Chalifa Buzeki olw'obutabawa buyinza kukola mirimu kubanga abamu kubayogedde mu lukuŋŋaana lwabwe luno emakindye wano we baatudde mugomba emakindye jukira nti awaliwo Haji Yasin Omar Haji Yasin Omar yatudde awo ne mbeera ze yazze yabaddewo ow'e Rubaga yabaddewo naye yagambye nti Buzeki na tukozesa mukozesa budget na ye bwe kitu ukako kutani ko okugaba nokusasanya bob eri KCCA bikola fine tusigala nga tutunude butunuzi wachili mani tuwadogo okukunganya sente za kasasiro ne tutekayo ne motoka ezino okukola omulimu ogwo naye nacho nacho ne bakitujjako mukakati mbalinga kifaananyi mu ofiisi
2: bulijjo bayayana nga bamanyi nti no waliyo gundi kakati kiryose nabanga Haji Omar Yasin kisanye wabenga chintuwa cha chiroza kukubanga chirunji nti alina mu kibiina kyennyini ekirimu nyingi atenga yayanira okufuna ekifo ekyo ni fakti ekifo ekyo teyavuga
1: anti yagenda balibo
2: na yadduka kiko kebyokulonda n'agamba mbu bano simanya signature ze balina naye ze alina bonna abantu kumi na basatu kakati anti yali ayagala kifo ng'amanyi waliyo obuyinza bulijjo okuva ku Jennifer Musisi obuyinza baabujja ku infact si bameya bokka
3: tandikira ku lodi
2: meya ne bagamba nti oyo wa mikolo ali seremoniyo naye nga tebalina kye basalawo era bwe batuula mu nkiiko zaabwe mu kanso zaabwe kye bayisiza nga bo ate bakitwala wa iddi n'asalawo okitwala mu maaso ne technical tiimu ye oba okukireka
3: kituufu
2: kati kino ekya bajeti bulijjo babasalirewo busali katubawe infact n'okuba wa sente gundi egamba nti katukole kati oluguudo luno nga kiva eri waggulu
1: muba mwalaga mu budget ndiri enguudo zino zetaaga okukolwako esente zetujja okuŋŋanya bwezi timwenemuwaayo kati bali eri be basalawo
2: kati sente zonna ezikuŋŋanyizibwa okuva eno wansi zigenda butereeve eri bano tebazikozesaako so nga kye baali basaba nti bwe tukuŋŋanya sente z'emisolo tuzikozesa ebintu ebiyamba abantu mu divisioni zaffe naye eri ne bagaana ekintu ekyo obuyinza ne busigalira ddala eri kakati kisaanye infact kirungi nnyo nabo bakirabe bano nti bulijjo balabika bakaayanira gundi nswa basanze byoya nga babazadde zikola tuziyita kuziwewa kuzikuŋŋunta bwekityo bwekiyitibwa naye Haji
1: Omar
2: mugende maaso naye Haji Omar oyo bulijjo kye yakola kirungi bajje bakuba omulanga naye ndowooza alabye ekiri mu ofiisi nti bulijjo tebaliyo abantu kufuna mu sente nti bebeesalirawo osanga eddoboozi lye linaawulirwa nnyo okusinga
1: kugabaaddeyo
3: omanyi ekintu bwe kiba nga kiina gwe kituuseeko ng'omulala tekimukosezza mukadde ako takitwala nga kikulu not until naye ng'atuuse kwambala engatta ezo n'alyoka akizuula nti oli kye yayitangamu kyali kyokya ebiseera nzijjukira 2021 wakati wa 2021 rather 2011 ne 2016 kye kisanja Salongo Erias Lukwago kye yalwaniramu ennyo lwe bamugira mu ofiisi actually yatandika okulwanyisa KCCA Act mu Parliament ng'akyali mubaka owa Kampala Central nga tannajja ng'abalaga nti bannaaye ekintu kye baleeta gavumenti kyereeta si kituufu naye baagaana omuwuliriza nga bakitwala nti mulwanyi wa ntalo n'ayingira KCCA n'asigala ng'akibalaga naye olw'ensonga nti nno yali ku opposition baasigala balaga mu elementi eri n'agamba bannaaye mmeeya yakolanga bw'ati naye kyonna ne bakisentalingira ku loodi mmeeya bo ne bagaana okkitunuulira kubanga baakitwala nga kya muntu oyo so kati bakituuseemu lwe batandise okukiraba nti bannange ekyamazima tuliwo bubeezi nga kifaananyi tetukola mu ki ekyamazima baliwo bubeezi tebakola naye nga bino byonna byali biyina kwogerwako ku ntandikwa ya byonna waliwo oba ani atera okuvayo n'agamba naye kino sikya opposition wabula kyaffe ffenna aba NRM situkiremu mujjo ndowooza lead of opposition kati aliko yatera okukikozesa Joel Ssenyonyi n'agamba bannaye aba NRM nammwe musituke kubanga kitukosa tekinnaba batuukako kubanga temunnakituukamu ne kijja batuukako mulyoke mutegeere nti nno siki si kyangu so ke kadde kati ke balimu mu mbeera eno kati basirike buli omu akituulamu agambe nti nno bannaye twabitegeera naye twagaana okwogera So tutambulire mu mbeere eyo.
1: Atendo za bakoze ka kodiyo.
3: Eh.
1: Kubanga wa central we na re. Uhuru teyabaddewo kwanta similar samulabye ayogera naye owakawempe wa opposition Dr. Emmanuel then we nakawa yani Nubiani Lee opposition kati naye teyayogedde kati mpozi gwe yasobodde okukwata mavumbavumba mbeera ze naye opposition kati ndoza ne bagaa kati fronti ngo we NRM yenyini yabakyogerako
3: ate ekisookayo we NRM mupya
1: webale nyo
3: jukira bade tabimanyi nti bitambula webiti
1: webale nyo
3: ye se yani ono weka wembe
1: eh
3: kwa mavunya
1: kwa mavunya
3: waka wembe yabadde yunga yagumire mbera
1: kasa baze bakayana nga buli jo kumema bega nenga kiga
3: aha kati yo wa wanakawa ye nyizo chitwala tindo ready bamuyitira mu chiche chiri
1: webale nyo
3: gaina
1: kumala budi
3: eh taina kumala budi owa machi awa Kampala Central yabimanyi owa ani abera sigadde rubaga
1: owa rubaga nti embeeraze
3: embeeraze eye yaze so katono ye yabadde ino kigwa mate nekirala kyendalabako ku Omar naye naye tayagadde buyinza wowe ayagala nnyo okulaga amaanyi nti kina kikola kiri akikola nekina akituulamu so kati aga amaanyi bwajja batera okukozesa naye sigenda kikozesa Echo kuduma naye nga si kyekyo so wajanga azina amaanyi kati byasanze asanze atomera butomezi naye kekadde bagume kubanga dinoteeka okuleka nga bagamba nti bannaye tufune omubaka wa Kampala oba ababaka bonna abali mu Kampala mu makindye Kampala Central zonna divisions ezikola Kampala batuule tubagambe nti bannaye muzzaayo teeka lino likolemu ennongoosereza newe kitabe bwe kityo lwe bigenda okutambula ekisanja kigweko tukwate ekirala n'ekirala n'ekirala
1: ate era mu butuufu kyoyogedde kyekyo Ben okuwanjagira Buzeki tajja kukyusa teeka
3: talina
1: eteeka lirina kudda mu palamenti likyusibwe kati bye bamulanga mukazi wattu
3: ne tabimanyi takirina mu mukono
1: Fairo ya maulide.
4: Fairo ya maulide. Mwajuso suri na maulide. Ngawe gaba de guro limu. Fairo ya maulide. Weto weta ambude. Kuvredi yo sapiensia. Wagidua. Esomeru ya St. Mary's Primary School Busabala. Elisangibu nagala mamu sazali erugazi. Litu alaba na abobu wala na abobu lenzi. Rango kwewa ndisa kwa tani seda. Litani kina kunasalo kutusa kupiseveni. Omuzade. Mwado teke de teke domo ana. Hatida muteke teke ngomu tuwala ku St. Mary's Primary School Busabala. Elisangibu nagala mamu sazali erugazi. Kuba kunoti msambu tanu emu. Msambu mu msambu. Asatu mu msambu. Kumina muna. Na oba ku noti musanvu munana tano nsanvu mu musanvu asatu mu musanvu 18 okumanya ebisinga
5: eno jowuli kitenda munyaka tonyeze nya fama
6: Radio Sapiens
7: Radio Sapiens
8: Radio Sapiens
9: Radio Sapiens
10: Sapiens

0: program sagala galamide.
1: Okay, program sagala galamide jejenga tugenda mawulire leka ngambe kubazadde bannange. Bannanga bana bafuwe bali wakane nga tebali mukwetegekera kola chi kodayo kusemeresa wayonna. Mubayambe ko rusulu no rusu. Abana kati otula mu taxi na abana no wiro rusu no bayita ko makubo nga batambula bayamba zobu obugoye wa open buno nenga bafubutu ko rusu oluzibu.
2: Emyaka jeje.
1: Emyaka tetubananya kubanga emyaka jeje.
2: Na ye kati tuino bayamba.
1: Ye kati tuino kubayamba. Sobazadde bannaffe muyambe ka abana bano olusu balwe wala lutya. Taba mara kubanti kakati omulembe guno ogwa digital gutukoze bino. Ebyaffe bya analog byatuwonye enswezo. Abantu bacha ya garabikola.
2: Ani muna ye, abantu wabamu bobi bagamba, waluwa jo kugamba bia sitani.
1: Bia sitani.
2: Omulala jo kugamba feguno mulembe.
1: Kakati olio no mga tigena makatalo ufune bomboli ise mungkwa wa jagamba bubalogo.
2: Aha.
1: Kusege la gamba roro. Kakati sina roro. Zona erikari ya roro zone ziri mu Uganda azikola chi.
2: Azimanyi.
1: Zaya garo isa mchi. Mungkwa wa.
2: Nena atamanya chibazo.
1: Nena chivundu tebachi isa ako roro.
2: Ate chwe yongera kubachibi.
1: Chwe yongera kubachibi. Na ye kakatuwe yambye. Chatu yambye tiaba na wafeba no kubawo nyorusu.
2: Yeah.
1: Mudeyo mungkole liya feyeda. Kati ntuba higilize na akanimu.
2: Yona vibagambe.
1: Yona kamba vibagambe.
2: Obude mbulina.
1: Mwe musigaze. Fo musango tugwejeko. Umanyi katipewe tuwa gero musango tuwa tukozechi.
2: Guba gutuvudeko.
1: Leka tuwa gero mungkole ya feya analog. Ya mwe tujivudeko.
2: Yeka.
1: Osegera. Yomuchareri. Osobolo fune bombo. Mubutale buno obwenja we bombo yo libera yo.
2: Mwe didi.
1: Deka ganti ya nsiko ya guwaye wafe kuchara. Gena makatalo gule bombo omwana aliyenge. Aliuse mungkwa wanga agendo kwebaka. Kukane kumacha. Kakati akaswa kukaso bolokorati.
2: Kagenda.
1: Amufu mbe mbele musani. Kakati magenda gamba tuliku gasi. Tetucha inabude musani. Simanya wano tuwali mizingonyo. Tuna besefuri ya zenaku zunazibafu mbidamu. Esa cha ina mizingonyo. Mbele nojifumba nejabulunji nyonga tebiliko mizingonyo.
2: Tekuli
1: nziro. Kakati ugoja kweoza. Mbote tucha afumbe ya mizingonyo. Na yenga ate mizingonyo. Mazige mizingonyo. Tuagana haba anga mungkwa wa muno. Akasune tuka preventinga.
2: Nalo
1: simbi na ye chichia chikajia wo. Tuagala kajira wochi.
2: Dala.
1: Dala.
2: Kumanga role yo luota jie kubie.
1: Luota jie kubie. Oinzo kuunye charo nechichano okutia.
2: Baba.
1: Netu wakulanga newaza deba. Fetuali muuli nako nebwari mana asiba mumwani.
2: Ida.
1: Ntioba inaka suka akozechi.
2: Kavamu.
1: Kakati saa weno. Swano gena kumudara gono gwe kuliku charo. No gule nimu.
2: Enimu.
1: Enimu yonoji salamu.
2: Yes.
1: Omwana najisa mochi. Mungkwawa. Mwema ya kuduwaba agendo kwebaka.
2: Aisamu.
1: Nga aisamu. Nga yebaka. Obemi sana wanonga agendo kutambula. Nga aisamu. Awa kasoja kubo.

0: Inkuluze ya magezi, insule ya miziki nebio mizanyo. Tukwa niliza kwa mlonji, mkande kafe akisana ya malia giche misana. Gwena tege seko, wevale nyoku manti utege seko. Father John Baptist Kaganda, amazo kuingira studio kubanga atutusa kisala.
1: Tutandike sala ya fe, mlinga ya pati, neria mwana, neria moyo mtukirivu.
0: Amina.
1: Aboluganda, okwebulira kwa foruwa lerera ya sala ya fe. Lero tugendo okwebulira kubitu somoza. Oba ebizibu bye tusanga mu bulamu bwaffe. Bino tuyinza okubigeraageranya ku bantu abali mu lyato ku nnyanja. Kibuyaga n'amayengo nga by'amaanyi nga byagala okubasuulamu. Ekimu ku bintu ebitiisa nnyo ye kibuyaga okusanga mu lyato ku nnyanja. Omuntu awulirira ddala nga takyasobola kwegasa embeera ng'emutabuseeko nga bimubijjiridde. Taina wainza kwekwata eranga tewali ayinza na kumuyamba. Aba tachalina yosubi wabulanga alinze chimu kufa. Ekifana nyecho chijja yebi ebitu somoza ebitu gwako mu bulamu bwaffe nga bitu sukiride. Munjogere yaffe ya bulijjo kyekyo kye tugamba nti guba gususse ogw'obulamuzi. Tusoma mu Matayo omutuwa guwa munaana, akanyiri ya kabiri mwesi sato kutuka kabiri mwo musambu. Era, Kristo atugamba bwati. Yezu, yasabala mulyato, abayigirizwa be ne bamugoberera. Omuyaga mungi ne gusituka, ng'eryato amayengo gabula okulisanyawo. Ye, yali yebase, abayigirizwa be ne basembera wali. Nebamuzukusa nga bagamba nti, sebo, tuwonye, tufa. Yezu n'abagamba nti, mutyabichi mwe abokukkiriza okutono. N'agolokoka, omuyaga n'ennyanja n'abigambako, ne guba mulaala nnyo. Gewamma abantu ne bawuniikirira, nga bagamba nti, ono y'ani omuyaga n'ennyanja kwe biwulira. Oluganda, mubufunze, musomolino, tuyigayochi, katujaye bitonotono. Ekisooka, okugoberera Kristu mubwesigwa, tekitulobera oba tekitugaana kufuna kibuyaga kunta. Nga bino, bye bitusomoza mu bulamu bwaffe. Kuyinza okuba ng'oli eyo ng'olowooza nti nga bwe ndi omugoberezi wa Kristu owannamaddala, n'olwekyo kibuyaga oyo akunta. Ebizibu, ebitusomoza nti ebyo sijja kubifuna nedda. Abayigirizwa abaali bagoberera Kristu mu bwesigwa, nga bagenda gy'abalagira, nga bakola by'abagambye, nga bakkiririza mu ekyo ky'ayigiriza, ekibuyaga bwe yajja, nabo yabazingiramu. Oluusi mu bulamu bwaffe, tulaba abo abatambulira mu kkubo mu makubo ga Katonda, ebyabwe nga bifaanana okuba nga birungi. Nga bafaanana okuba nga bali mu ssanyu, nga bali mu ddembe. So ng'ate abo abeesibye ku Mukama nga bali mu maziga, bali mu kubonaabona. Owooluganda, kino ekijjayo kiri kye tugambye nti okugoberera Kristu mu bwesigwa tekitugaana kufuna kibuyaga kunta mu bulamu bwaffe. Kino kibaawo Katonda ng'ayagala kutegeeza, ng'ayagala kutugezesa alabe obwesiga bwaffe era alabe n'okukkiriza kwaffe nga bwe kufaanana. Naye mujjukire kiri Kristu ky'atugamba nti oyo alinywera okutuuka ku nkomerero ye wuuyo agenda okulokoka. Kristu yalaga obuyinza bwe ng'akkakkanya kibuyaga ow'oku nnyanja, alina obuyinza bwe bumu okukkakkanya kibuyaga mu bulamu bwaffe. Ayogera bwogezi ate ne kiba. Kibuyaga amugoba ne guba mulaala nnyo. Kristu oluusi ababe abamwesiga abaleka ne bayingira mu kibuyaga oba okufuna ebibasoomooza, babeeka ekipya eky'amazima kye bayiga kye basobole okunywerera ku Kristu nga bo bennyini nnyini ekyo eky'amazima kye bayize nga bakyerabiddeko. Kino mudda kituyamba okubeera abeegendereza anti n'olugero lugamba nti nali nkirabye azina n'emmindi ye ku mumwa atongolu la lugamba enti yali abojeddwa ku musota bwalaba omunya agudduka. Mu kusoomoozebwa Kristu kwaleka ne kubaawo mu bulamu bwaffe abaamanyi bulungi kye tugenda okuyigamu ekituleetera okwongera okumwesiga. Kale n'owooluganda, weetegekera okugoberera Kristu ng'oyita mu kusoomoozebwa. Kibuyaga mu bulamu bwo oluusi ajja kubaawo. Beerako ky'oyigamu ekirungi ate Kristu oyo mwerippeko ajja kuwanguza. Kristu ne bw'aba ng'afaanana okuba nga yeebase mu budde obwa kibuyaga, aba waali batulaze nti Yesu yali yeebase. Okwebaka kuno kuyinza okutegeeza nti Kristu taba na kutya oba okukankana nga ffe bwe tubeera abantu nga tufunye ebizibu. Kristu yali mu ddembe kubanga kibuyaga amufuga. Tewaliiwo kiyinza kumweraliikiriza. Ate mwattu n'abayigirizwa mu lyato nabo tebanditidde kubanga Kristu yali ali nabo. Naffe bwe tufuna ebizibu mu bulamu bwaffe kibanga Kristu aba talabika, abanga ali mu tulo. Naye amazima Kristu aba teyeebase kubanga Kristu teyeebaka. Ne bwe tuba tulowooza nti yeebase, aba ali mu kutugezesa agezesa okukkiriza kwaffe alabe nga bwe kufaanana. Zabuli 121 akanyiriyako okusatu n'okweyongerayo egamba bw'eti: talikuleka kugwa, akukuuma talisumagira. Ddala oyo akuuma Isirayiri teyeebaka wadde okusumagira. Bwe tuba mu bizibu tukimanye nti Kristu waali mu makkati g'ebizibu ebyo. Mu kusirika aba anoonya kulaba oba onoomwesiga ate n'osuubirira mu ye. Bwe tuba mu kusoomoozebwa Kristu yennyini atuwa emirembe. Kino kyatugamba mu Yowaana 14:27 nti mbalekera emirembe, mbawa emirembe gyange, sigibawadde ng'ensi bw'ewa, temweraliikiriranga ate era temutyanga. Wakati mu kusoomoozebwa tukole kyonna kyonna ekisoboka okwetaasa ate eno nga bwe tukoowoola Kristu. Abayigirizwa baazuukusa Kristu nga balaba bafa, era tuwulidde bulungi nga bamugamba nti Mukama waffe etuwonye etufa. Owooluganda, naawe bw'oba ng'olina ebizibu ebyo mmanyi ffenna tubirina. Eno y'ebeebeera essaala yaffe: Mukama waffe etuwonye etufa. Abayigirizwa bano baamanya awatuufu aw'okudda nga bali mu buzibu. Ekyetaago kyabwe kyali kubawonya kibuyaga. Baategeera nti Kristu alina amaanyi n'obuyinza okubataasa. Naffe mu bizibu bye tubaamu tumanya awatuufu aw'okugenda. Ate nga awatuufu aw'okugenda si walala we wa Mukama waffe Yesu Kristu, gye tulina okudda yokka. Era nga bwe tugambye nti essaala yaffe leka ebeere ng'ey'abayigirizwa nti Mukama waffe tuwonye tufa. Kozesa ebigambo ebiviira ddala mu mutima gwo. Ye Kristu tatunuulira bigambo by'okozesa kuba gw'oyinza okulowooza nti nze nga siina bigambo bituufu. Kristu ye tatunuulira bigambo by'okozesa wabula atunuulira mutima. Zabuli 50:15 etugamba bw'eti: onookowooleranga ebizibu byo naakuyambanga gwe n'ontendereza. Kristu ayinza okusooka okutuvunaana obutakkiriza bwaffe nga tannakola ku kyetaago kyaffe. Anti tuulabye Kristu abayigirizwa be yasooka bakubavunaana olw'okutya n'okubeera n'okukkiriza okutono. Bandibadde tebatya nkikubanga bwe twagambye nti Kristu yali ali nabo. Bandibadde babeeraawo nga bakkakkamu ate era ne beesigira ddala Kristu. Okusoomoozebwa kwe baafuna kwala go okukkiriza okutono kwe bali balina. Ebizibu manya b'oluganda tufuna bingi. Leka bulijjo tukkirize nga Kristu bw'atugamba, tukkirize mu Kristu. Kubanga mu bbaluwa eyaba Filipi omukama atugamba bw'ati, temweraliikiriranga kintu na kimu, naye byonna mubitegeezenga Katonda nga mumusaba, nga mumwegayirira, ate era nga mumwebaza. Emirembe gya Katonda egisukkiridde okutegeera kwaffe ginaakuumanga emitima gyammwe. Abooluganda, Kristu alina obuyinza okulagira kibuyaga ow'amaanyi okuteeka ng'ayogedde bwogezi. Tuulidde mu kitundu kye twatutte, Kristu yalagira bulagizi, omuyaga n'amayengo ne bikkakkana, ennyanja n'eteeka. Yowaana omutwe ogw'abiri mu munaana akanyiryako ekkumi n'omunaana, Yesu agamba bw'ati, "Empeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne mu nsi." Kino Kristu yakiraga ng'akoma ku kibuyaga n'amayengo ku nnyanja. Era kino Kristu kyakola mu bisitusoomooza mu bulamu bwaffe, alagira bulagizi ate era ne kiba. Kristu akakasanga bwafuga obulamu bwaffe bwonna bwe yakoma ku kibuyaga n'amayengo eby'amaanyi. Abayigirizwa beewuunya ne batuuka n'okugamba nti, "Omuntu ono wa ngeri ki? Olaba kibuyaga n'amayengo bimuwulira." Kristu ayagala n'abooluganda tumwesige. Kristu ayagala tumukkiririzeemu. Kristu ayagala tumwesigameko ate naddala ebyo ebitujja obubi. Kristu bw'amala okutuyisa mu bizibu, ayagala tumwebaze, ayagala tumusinze era ayagala tumuweereze. Kubanga tuba tulabye amaanyi ge, tuba tulabye n'obuyinza bwe, olwo nno tuba tetukyalina kubuusabuusa kwonna. Tuba tugezeseddwa ate era ne tufuna okukkiriza okunywevu kwe tulina okwoleka mu bulamu bwaffe. Abooluganda, olina ebikutiisa n'ebikweraliikiriza mu bulamu bwo? Olina ebikulemeredde? Era mpulira muli bangi eyo ffenna tugamba nti nga nkumu, nga kamaala ak'omusoga kaakoba. Ye omukama olwaleero atukoowodde, atukoowoola, olwaleero tukoowoola omukama ng'abayigirizwa bwe baamukoowoola ne bagamba nti, "Mukama waffe, etuwonye, etufa." Era nkakasa omukama oyo, abooluganda, taleme kutuyamba.
0: Amiina.
1: Katuweerezeyo essaala nga tusabira ebyetaago bino. Mukama Katonda waffe, twagala tusabire bannaffe abasabidde emirimu gyabwe mu ngeri ey'enjawulo. Mukama, abaana baabo bamanyi nti okubeera obulungi mu nsi bajja kuyita mu kigambo ky'okukola, naye emirimu gyabwe nga tegitambula bulungi babeera n'obweraliikirivu. Awo nno abaana bo bonna abasabidde emirimu, Mukama, yongera okubayamba emirimu gyabwe egitambule bulungi. Bawa omukisa era bawa obulamu. Waliwo ne bannaffe abasabidde amaka gaabwe ate naddala nga basabira abaana baabwe. Mukama, amaka g'abaana gaago nabo tongera okugakukwasa. Mukama, babeere kumpi. Waliwo abasabye ekigambo eky'okubeera obumu, naddala ng'obumu buno buli mu baana mu maka ate nabo bennyini amaka gaabwe nga bagasabira. Mukama, era essaala eyo tongera okugikwanjulira. Bino byonna tubikuweereza Mukama, ng'obwesige bwonna butuli mu ggwe. Yatugamba nti, "Munoonye mujja kuzuula, mukonkone ku luggi mujja kuggulirwawo." Era ne mu ssaala ne tusoma nga tugamba nti, "Toyinza kwerimba atanaffe kutulimba." Obwesige obwo Mukama butusindika okujja gy'oli ne twanjula ebyetaago bino. Bino byonna tubisaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Katumalirize nga tusoma Malayika atemba we n'omukisa. malaika w'Omukama yabuulira Maria.
0: Maria n'abeera olubuto ku bwamwoyo mutukuvu.
1: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa.
0: Maria mutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
1: Nze nzuuno omuzaana w'Omukama.
0: Tukolebwe nga bw'ogambye.
1: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa.
0: Maria mutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
1: Kigambo n'afuuka omuntu. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa.
0: Maria mutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
1: Ayi Maria mutuukirivu, nnyina Katonda, otusabire.
0: Tusaine okufuna Yesu Kristo yatusuubiza.
1: Twegayirire. Tukwegayiridde Mukama waffe, n'ennema yo giteeka emyoyo gyaffe, era nga malayika yo tumanyisa okwefuula omuntu okwa Kristo omwana wo, bwetyo okubeera okubonaabona kwo n'omusaalaba gwe, tutuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira kuba Kristo oyo Mukama waffe.
0: Amina.
1: Mukama abeere nammwe n'okusa bwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, gubakeke era gusigale nammwe ennaku zonna.
0: Amina.

0: tusereke nyumba yomukama nga tukakasa nti twaliwo era twawagira.
1: Kakensa webye misanyo kumi bili ya bili mumukaga urujiro kwewandisa rwagadwa wo
0: iyi
1: oluvanyuma lw'okutwata obululu eyalemereddwa neyasibiddwa ku mulundi guno lindirira 2027 abavumu era abamaliridde okugasimbagana n'abakenkusi kati babikola kitabo ku kitabo peji ku peji wabula n'abakenkusi nabo basala ntoto okulaba nga tewali n'omu ayitira ku kusaasira ntegeeza ku kusaasirwa okuva ng'ennakusa omwezi musanvu Septemba ku ssaawa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire kakensa bw'ebyemizannyo 2026 Ali Dread and Steady.

0: mwajaba na Kampala. The World Today. Ensinga bwe yimiridde.
1: Ebyana Kampala ngabogera olikishena munye katonye zanya famedio sapiens nkruza magazine soyo mziki nevi mzanyo zi ya bili mwenda azesiga diyo kubanga tuingira msawa ekuminemu za kongeza koluna kuluwa lilo mbozi esibye mchivuge chukuru Kampala agamba tiyo mkulu Lolandi au kutotal yari ya Dr. Keza Besigye angambyo mkulu Lolandi owai nga tuchatu ulida vya Dr. Keza Besigye inda omukama bamalo muzika tujia kudayo kubia Dr. Keza Besigye ningo fuse sibi yangu omuzungu afuse akewi tanga nga kalina nechuma mnyendo omuzungu
2: simanyina kumanya
1: nitu jabidi la kuna kuruwe mande wanecho kutasa tewali ningo fuse unakuruwa lilo ila katudayo kubio mukama oyo nyimba kabamba iguru rukidio wokuna omukama atulize katuandikirao
3: Chenda mwenye katanyo senyafa ma Kwa hiyo sapiensia Imkuruza ya magesi Ensuri ya muziki Nebye mizanyo
1: Chenda mwenye katanyo senyafa ma Hiyo sapiensia mkuruza ya magesi Ensuri ya muziki Nebye mizanyo Habili munana Azisiga diyo kubanga tuingira musawa Ekuminemu Ezaka ungeza koruna kuru waliro Webali nyo okubango tadeka mkuruza magesi Webali nyo kuantino gena masu no kubango uliriza Kakati Ikawa deka deka zivu nyo Ngabu wachitegeira Ngo muguta Oba mbili guwa lukila basaidia Oyo nyimba kabamba igulu lukidio wokuna Ngagutu siwa kutawe chenyo nyentebe Ama chagulu na kuru waliro Omuguta Oba mbili guwa lukila basaidia Oyo nyimba kabamba igulu lukidio wokuna Gwajidua e Dallas mo Amerika Nigule tuwa mwenyonyi ya KLM Nigule tuwa e Texas Ibabo kata Then ipaka wani Nairobi Dena wane gujibwamu, negutekewa mcheta di plane, egutusiza wano kuchisawe chenyo nyentebe, wakatimu miranga, okwazi lana, nebi wove, echiba dentebe, Mbira bwete bwebade kuchisawe chanyo nyantebe ngomuguta ogwalu kila basaija oyo nyimba kabamba igulu lukidyo wokuna ngagutu usibwa kuchisawe chanyo nyantebe olulabia nyonyinge tonyabwa bwete miranga nejitandika then uluvanyuma esanduke omubaddo muguta gwomu kama ejidwa munyonyi eranga mkujijia munyonyi ebadde ebikiddwa ko bendera yeggwanga Sako ne y'obukama bwa tolo waliwo abadambuza nti eyo bendera eya yero ne bulu gyebabise ku kofini yawa eyo ye y'obukama bwa tolo nga bw'olaba nti wano mu Buganda bendera yaffe erina ebiba bisatu ebya bulu bibiri then n'ekyeru makkati eyo ya Buganda ebiba biri bisatu ebya bulu bibiri n'ekyeru makkati naye nga byesimbye bwesimbi era mucheru mwemuli engabo n'empologoma kati yobu kama bwa tolo nayo ya biba bibiri echa chenvu necha bulu then ne royal drama o makati so omuguta gujidwa munyonyi nga gubikidwa ko bendera eya Uganda ne yobu kama bwa tolo amajiga baddewo okunyanya agize emirere nokubaze selumbete ngombiri gwa mukama gujibwa munyonyi okuva mugwanga eria Kenya amaje nigakuba selumbete ngagufulumizibwa

0: mfu. Buli wasa sulalonia ya momo mvude. Chonge so mwendo kwa sente goso mwendo kuolewa. Elezo chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emomo kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomo chone momo loan.
1: MTN.
0: MTN momo, edunga miswa banki nkure ya Uganda.
2: Weso se sawe ndala. Time check. Esa wasiwese kuminabidi esuwe guro time check kutusibu wako bena msigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunaku atengo sabulo kujayaka sentika chisera chonawo ya gari de awatali kuandika wano na wali nyigastemo mkaga town star mkaga hash orondeko investor oboku zese MTN momo app.
1: Kanugi maulide, okuva kusenge jiro. Ngaga kutusi wako, Statewide Insurance Company Swiko.
3: Kuchenda mnyaku Tanzania Fama Radio Sapiensi ya nkuluza ya magezi nsuwe ya muziki. Nebi ya mzanyo kadeka maulide, ngogo kusumalanzi Olivia Nabagala. Akande kona okuva kati omuguta gw'omukama wa Toro oyo nyimba kabamba yiguriro kidyo wokuna gutusibwa mu kikaali e Fort Portal oraba kongobazi abali mu bongero ku mukongobagira n'okutandika ennono eyo kongobaga okumala ennaku mwenda esanduuko omugalamiziddwa omuguta gwa oyo eyafiiridde ku myaka 39 gusimbudde okuva ku kisaawe Entebbe okutuuka ku kisaawe kye Humura mu district ya Kyegwegwa nga guli mu nnyonyi yejeri eggwanga erya UPDF ng'eno abantu gye babadde bakuŋŋaanidde nga muno mubaddemu ababaka ba paalamenti bannaddiini abakulembeze mu bukama bwa Toro bannayofuzi n'abalala nga bonna basirikiridde okusobola okwaniriza omwagalo w'abangi omukuta wagwadde kutuusibwa. Omukusoka omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yeyakwasiddwa omuguta gwa Oyo ku kisaawe Entebbe nga gwolekeddwako nnyina Best Kemgisha, Omumbejja Ruth Komuntale, Omumbejja Elizabeth Bagaya n'abakungu abalala okuva mu bukama obwa Toro. Ku kisaawe omuguta we gutuusiddwa bannaddiini bagusabidde n'oluvannyuma ne guteekebwa mu mmotoka ey'ekikungo nga buno abantu mwe basobodde okumulabira kubanga buli webadde etuuka mu kifo ekirimu abantu abangi ng'emmotoka ka yekikungu bajibikula okusobola abantu okumulaba. Omuguta gwa Oyo guyisiddwa mu Kyaka County mu district ekyegegwa ekyenjojo Kabarole ngera gusobola okutuuka e Karuzika e Fort Portal gye gugenda okutuusibwa olwoneno etandike e Karuzika. Omuguta gusobola okukwasibwa omusuuga Chausi Kamrasi omunyaziigwa abakulembeze mu bukama bwa Toro awamu n'abakulembeze mu nnono we twogerera bo abakongobazi we bali mu kikaali nga balindiridde omuguta gwa omukama oyo nyimba kabamba yiguru. Yonna omuguta gye guyisiddwa abamukuba abamu gubatadde mu mbeera eyokakasa nti ddala omukama oyo yaseredde kubanga luli abamu babadde tebannamulaba nga tebannakkiriza nti omuguta oyo nyimba kaba ogwa oyo nyimba kabamba yiguru yamala dda okubula naye ng'olugulabye ne bakkiriza. Okutambuza omuguta gwa oyo nyimba kabamba yiguru lukedi owokuna mu disitulikiti ez'enjawulo ezikola obukama bwa Toro abamu kibajjukiza ebyafaayo ebyaliyo mu mwaka gwa 1928 ng'omukama Kasagama Kyebambe owokuna amazina y'okuseerera. Kigambibwa nti omukama Kasagama mukadde ako yali alina omukolo gw'agenza okwetabako mu bitundu ebya Mwenge okuwummulako mu nnaku ez'amazaalibwa ga mukama waffe ng'eno yalina okusinkana Kabaka Daudi Chwa II owa Buganda. Mukadde ako kyokka omukama Kasagama yafa kyebwatukira era ebisigalira bye ne bitambuzibwa okuva e Mwenge gye yali agenza okuwummulirako okutuuka mu kikaali e Fort Portal. Kati wabadde wayise ebyasa ebiwerako nga ekyaliwo tekizze mu kulabwako okutuusa olunaku olwaleero ababadde baludde okukirabako ate ne baddamu okukiraba olwo ne bajjula ennyiiko. Ng'emmotoka omuli omuguta bweyolekera e Fort Portal ng'eyita mu bitundu omukama byabadde atwala olugendo luno lufuuse lwa kusiibula n'akaseera ak'ebyafaayo Kabaka nangadda mu nsi kwe yafugira ng'asituddwa awaka abantu obulamu bwabwe n'ebijjukizo bye byafuuka ekitundu ku bufuzi bw'ekiseera bw'abadde amaze ng'akulembera obukama obwa Tooro. Ebyokwerinda binywezeddwa mu lubiri lw'e Kaluziika mu kibuga Fort Portal nga beetegekera okutuuka kw'ebisigalira by'omukama oyo Nyemba Kabamba Yeguru Lukedi owookuna. Motoka za poliisi ezirawuna ziyiriddwa mu kibuga Fort Portal ate nga poliisi eriko emmundu nnyingi n'abajasi ba Uganda People's Defence Forces bayimiridde ku mulyango omukulu ogw'olubiri. Abasirikale ba poliisi y'ebidduka nabo bayiriddwa ku kikomera ky'olubiri olukulu okulungamya entambula ku luguudo lwa Fort Portal Kasese Highway olubiri Jeruli. Abantu bonna n'emmotoka eziyingira mu lubiri bakebejjebwa nnyo ab'ebyokwerinda ng'abagenyi balina okusooka okuyita mu byuma ebibakebera ate ensawo nazo bazikebera ne banoonyereza n'okukebera abantu ssekinnoomu nga tebannakkirizibwa kuyingira mu lubiri. Abakungu ba Uganda Red Cross nabo bali mu kwekenneenya ebbugumu ly'abantu bonna abayingira olubiri n'okubayonja ng'ekimu ku bikolwa ebyokwegendereza. Vincent Twesige, omwogezi wa poliisi ya Renzori West ya Gamat Poliisi ekolagana n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala okukuuma obutebenkevu n'obutebenkevu munda awamu n'ebweru w'olubiri. Ono agambye nti ebyokwerinda bagenda kusigala nga bayiiriddwa mu lubiri mu kiseera kyonna eky'okukungubaga okutuusa omukama oyo Nyimba Kabamba Yeguru bw'anaateekebwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno. Eyo bwe tuvaayo, Obwakabaka bwa Buganda busabye gavumenti okulaba nga ewa obukama bwa bunyoro omugabo gwabwe mu budde singa amafuta gamala okusimibwa. Okusaba kuno kujjira mu kiseera ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yali alondoola omulimu gw'okuzuula amafuta we gutuuse. Amafuta ga Uganda yagawa erinnya erya Pearl Street Petroleum. Kati olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'abadde asisinkanye ababaka abava mu Buganda ku Bulange Mmengo, abasabye okulaba nti ensimbi ezinaava mu mafuta zikozesebwa mu kukuuma obutonde bw'ensi, okukuuma ebyobulamu ebirungi, ebyobulimi, okukola enguudo nga kw'otadde n'amasomero amalungi. Mukuumaddamula era asabye ababaka okulaba nga balwanirira omugabo gwa Buganda nga bali mu Paalamenti kiyambeko okulaba ng'enguudo eziri mu Buganda nazo zikolebwa bulungi.
4: Gavumenti olw'engeri gy'ekuttemu ensonga z'amafuta era okugasima kuteekeddwateekeddwa bulungi mu ngeri ya kikugu. Bangi baali bagoogerera amafuta kya bugagga kyaffe ffenna, si kya gavumenti. Tetuwagira amafuta gasimibwe, naye gavumenti eteeseteese bulungi era bw'otuukayo okiraba. Naye ffe nga Buganda tulina bye tusaba nga ssente zizze. Tulina ensonga ze tulowooza gavumenti zeesaana okusoosowaza mu mafuta. Kati mwe babaka ba Paalamenti, ensonga zino nkulu. Ensi nnyingi naddala mu Afrika bwe zifuna amafuta ate zongera kwavuwala, zongera buvuyo. Kaakati ffe tusaba ekisooka gavumenti ky'eba esoosowaza ng'efunye ssente z'amafuta butonde bwansi, kubanga amafuta gasooka kutattana butonde bwansi. Ekyokubiri, ebyobulamu, ebyobulimi, ebyenjigiriza n'enguudo, ate n'ekirala n'ebunyolo. Omugabo gwayo gugiweebwe mangu, kikulu nnyo. Ab'e Buganda banaatuwa ddi ku mugabo? Anti ffe tuyimirizawo Uganda ebitundu 7 ku buli 10 tetufunangako, naye ffe tuwagira ab'e Bunyoro bafune ku mafuta gava ewaabwe. Nsonga nkulu, kitebenkeza eggwanga. Bwe mutabawo abajja kuba bakukkuluma.
3: Yes, ntabwo wakabondo kabaka abava mu Buganda Robert Migade asiimye Obwakabaka bwa Buganda olw'akaweefube gwe batambuzza mu kutumbula embeera z'abantu era n'awaayo obukadde 550,000 nga zivuddemu babaka abava mu Buganda okusobola okuyambako mu kugula ambyulensi y'okubazi ng'emu kaweefube y'Obwakabaka gwe buliko ow'okutumbula ebyobulamu ebirungi mu bantu abawangaalira mu bizinga. Ono era aweze ng'ategeeza Katikkiro nga bwe bateekateeka okusinkana omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga ababaka abava mu Buganda olwo nabo basobole okufuna ku mugabo gw'eggwanga lino, wabula so si nga ababaka okuva mu kibiina ekya NRM. Kkooti enkulu mu Kampala ekkiriza Brian Kirumira, abangi gwe bayita Brian White, okweyimirirwa nga wayise ennaku 293 gy'abadde amaze mu nkomyo. Omulamuzi Gadenya Paul Wolimbwa yakkiriza Brian White okweyimirirwa oluvannyuma lw'ennaku 18 eziragibwa mu mateeka okuyitawo bwe kituuka ku misango egy'omuntu olukusa okweyimirirwa nga jiruwe dekonga tanei mirira. Brian White avunanibuwa na abantu abalabana ngabano baso kakufunanibuwa mkoti ema chindye ne misango mkago kuli ogoku sadako omuntu okuto omuntu mbuchamu obulaga javuna okukola ebikolwa mu bwangu okusangibwa n'ebiraga lagala okwekobana okukola omusango omunene n'okuwa amawulire ag'obulimba oludda oluwaabi lugamba nti nga 22 omwezi ogw'ekkumi mwaka gwa 2025 mu zooni ya Kyamula mu ggombolola ya Makindye Brian White yatta Caroline Nalubwama nga bakozesa obulogo obulombolombo oba ebikolwa ebirala ebimenya amateeka wadde oludda oluwaabi luwakanya okuyimbulwa kw'ono nga bagamba nti asobola okudduka mu ggwanga n'okutaataaganya okunoonyereza okugenda maaso. Kyokka omulamuzi Gadenya agamba nti wadde omusango mukulu tegujjawo ki ssemateeka kyayogera ku nsonga z'okweyimirira kw'omuntu kasita abeera nga abadde mu nkomyo okumala ennaku 18. Omulamuzi era awakanyizza n'okusaba kw'oludda oluwaabi nga bagamba nti enteekateeka zonna zikolebwa okulaba nga Brian White aleetebwa mu kkooti enkulu ng'omulamuzi agamba nti tekijjawo ki kkooti kyegamba ku nsonga y'omuntu okweyimirirwa ng'ennaku ezaalina okukkirizibwamu okweyimirira ziweddeko. Brian White alagiddwa okusasula obukadde 10 mu kkooti nga kw'otadde n'okuleeta abamweyimirira babiri nga buli omu alina okussaayo obukadde 5 ezitali za buliwo nga muno balina okumweyimirira nga mulimu kojja we Bulyake Andrew ne mulamu we Philip Jita ng'omumyuka w'omuwandiisi wa kkooti yakola ku misango gino yajja okukwata ebyetaagibwa omuli n'ebbaluwa y'ekyalo. Brian White yali alagiddwa okweyanjula nga mu kkooti enkulu buli mande esooka buli mwezi. Brian White avunaanibwa n'abantu abalabana okuli Daisy Nalunga, Daphne Abaho, Nava Nakato, awamu ne Joyce Irene Nambalirwa. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku nzirukanya y'ekibuga Kampala ekya KCCA kitongozza omulimu gw'okukola oluguudo lwe Kiwuna Wattaka nga luno luwezaako kilomita 2.3. Omulimu guno gwatandika ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu nga gusuubirwa okuggwa nga ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa December omwaka guno nga gukwasiddwa kontrakita amanyiddwa nga RAM. Nankulu w'ekibuga Sharifa Buzechi ayimiridde nti omulimu guno gukoleddwa ng'emu kaweefube eggwanga gwe liriko ogw'okwetegekera empaka za Koni era gavumenti ya Uganda yegenda okusasula ensimbi zonna ezigenda okusaasaanyizibwa mu kkolo oluguudo luno ng'ensimbi ezigenda okusaasaanyizibwa ziwera ddala 19,200 n'asaba abatuuze wamu n'abakulembeze okulaba nga balondoola omulimu guno okutuusa bwe gunaggwa.
5: Oluguudo luno lwe lumu ku nguudo ezikolebwa okusobola okweteekerateekera emizannyo gye tulina egya AFCON egigenda okubeerawo omwaka ogujja. Oluguudo luno lwe tuliko ku ssaawa eno luliko obuwanvu bwa kilomita 2 n'obutundutundu 3 n'obugwamu. Era nga mu mirimu gye tugenda okukola tugenda kusobola okuba nga tukola ku miwatwa gy'amazzi, tugenda kusobola okuba nga tuteekawo ab'ebigere bwe batambulira, tugenda kusobola okuba nga tuteekawo n'oluguudo lwennyini emmotoka kwe ziba zigenda okutambulira. Oluguudo tugenda tugaziyamuko okusobola okusobozesa abantu okutambulirako obulungi era gavumenti yetuwadde ssente zino gavumenti ya Uganda tetwazeewoze era tugenda kwesa ebbiliyoni 19 ne miliyoni 2. Tusaba abantu baffe abali mu kitundu kino ekisooka okutugumiikiriza kubanga kigenda kutwala bbanga gwanvu.
3: Ye minister wa Kampala Hajjat Mesa Kabanda asabye kontrakita bano okulaba nga abaana enzaalwa mu Nakawa babawa emirimu kubanga oluguudo luno luli mu kitundu kyabwe. Ye Lord Mayor wa Kibuga Salongo Ronald Balimwezo Nsubuga asabye kontrakita abakwasiddwa omulimu guno okugukola mu bukugu obwetaagibwa kubanga luyise emmotoka nnyingi ezolekera oluguudo lwe Jinja ate nga zibeera zitise ebyamaguzi ebitagambika ate nga waliwo n'ezo ezisalamu n'ezolekera disitulikiti ey'ewakiso.
6: Naddala ez'omu Nakawa zoonooneka nnyo kubanga buli mmotoka we ziyita. Mmotoka ezireeta ebyamaguzi okuva e Kenya zonna ziyita mu Nakawa kuyingira Kampala. Era osanga nti Jinja Road ekutte zonna ne zisigezaako okuyita makulu amalala nga lino lye kkubo erimu zituwa. Nkwebaza Katonda nti ne Standard Gauge Railway egenda kutandika era yatandise. Kati bwe tuba tuliriize ku nguudo zaffe kuziggyeko obuzito obwo ndowooza oba oluusi zinaawangala naye obuzito bubadde bungi nnyo. Awo nno njagala okulaba nti kulukola obukumu olusaani.
1: Omukristu n'Ekereziya.
3: Mu kitundu kyaffe eky'omukristu n'Ekereziya tukuleetedde amyuka kyansala w'essaza ekkulu erya Kampala Father Stephen Ssalunjogi ng'akubiriza abantu okubeera obumu naddala mu mbeera ez'enjawulo naddala mu kadde kano aka Omukama ng'amaze okuseerera wasaanye okubaawo obumu awatali kwesikagana bitoji.
7: Omukama ayagala tubeere kimu Nurecho tukorele obumo obo umakaka fe Etalo ezirimu nuzikonjole tubele mutembe tubele nga tusachimu Ni wakubate chukwa ukana muzikirisa na balala Ni wakubate chukwa ukana mumbela ya tribes Oba mumbela ya kala Ni wakubate chukwa ukana mubitu binji Omukama ayagala tubele nga tusachimu Tambulide wamu ni wangu wa deti tulimu mbeda eyo eyebe tu evitalibimu evinzo kutuwa ukanya nalwenche muka matuko ula tuberenga tulichimu kubango kuporu berebeje ya tutonda mchipana nyeche na tuyamba ukugabana kukubumogo kukubwewe njini atila mbeda yemu kukubumogo wetuwa kupirua oloko nona kwenye jafe ata mnediva Yesu Kristo yanja nasa huo kukubumogo
1: Omukristo n'Ekereziya.
3: National Assembly yo mu lugero lwaffe olwaleero lugamba nti abagenda tebadda naye abasigaddewo be balina okukuma omuliro. Olugero lwe lutukubiriza nti wadde tulumwa eri omufuna ddala mu mbeera eno nga omukama wa Tolo amaze okuseerera obuvunaanyizibwa n'obulamu bw'abasigaddewo buba bulina okweyongerayo mu mirembe awatali kusikangana. Bitoje, kumina tano zezise kusawa kumina pili, zolivya na magalamba gariza akasera akalonji.
1: Akugi gabadama ulire, okuva kusenge jero, gaga kutusi wako, Statewide Insurance Company Swiko. Chichenda mwenye katonyeze nyafama, Radio Sapiencia, inkurze ya magazi, insuro yo muziki, nebye mizanyo. Radio Sapiencia, erungamizwa Uganda Communications Commission, UCC.
3: Bino bidango bya njawulo kakensawa ebyemizannyo gomete omwaka 2026 mu butongole atandika okuzannyibwa wano ku mpewo za Radio Sapiencia genda okuza omwezi musanvu omwezi guno ogw'omwenda omwaka guno ye Mmande ya sabiiti ejja abagenda okujja ku olwo bali bana kuno kuliko Ssentongo Twaha Tumwebaze Steven Kisitu Edrin amu ne Kazibwe Beka musabibwa kwata akadde kakensa agenda okutandika ku ssaawa 3 nga mwatuuse dda Gwe muna Uganda ya galo kulia kumugati omu omu, amandazi, cake ne buns, wekwate, aba Family Loaf Limited, aba sangiwe na tete kumasaka road. Bano bakukolera omugati gwe butter loaf, omu omu atenga guwa angali banga dene, okuva ku kiremu, okutukira dala ku buns atenga mulungi okamala. Gusangibwa ne maduka ne mu supermarkets wonna mu Uganda. Okumanya ebisinga okuba noti musanvu, tano nya, nkaga munana, atano mwemu, nsanvu munana. Oba noti musanvu musanvu tano, chinana, chenda, chinana mwenda.
8: Chenda mwenya katonyeze nyafamba.

Oye, suwaba rinyo gwe na jekumi deko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia akawungez akorona kuruwa lero. Zili abiri musambu ezaka ita kusawe kumine piri ezaka unges. Ngabuli jo kabira katimba kabia mizanyo extra yenze pade siluma gombe bezo kubira nga kutambuza. Tugenda kubira nga tambla fena paka wali kusawe genda kubire. Wenye kubira nga kwele kereza atoluo ente katika indala ya kubira ngeja ebirenge kuongira yo. Lunakuruwa kutanu weekend ya ingi deoda. Kale no guatambla nepade siluma gombe bezo mkatimba kibia mizanyo extra. Cho ino kula weekend yojimanyi kwe kuberanga osiba ne 22bet. 22bet betambula nabo gulao account ne 22bet osibula kuberanga osiba kumipira wangula kasimbi atera obirengu osiba kulimuzanyo gunago wetaga. Cho ino kuberanga okula genda bugenzi musimu yo gwa ina smartphone oja kuberanga oteka 22bet.ug website yafe eja kuberanga ejao kusimu yo gende wali ekigambo register chinyi game. Jusa ambye bakusaba kuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kuberanga otekawo akatimba awagenda promo code oja kuberanga otekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kuberanga wegata ku 22bet ensonga zona zibirenga zitambula 22bet chesinga abalala bonna kwe kuberanga ekisoro kati wali woligi jogenda kunonya ku 22bet yekubuli ngoba yagala ligi ya Saudi Arabia obo ya gala ya Finlandi, obo ya gala kusiba ligi yawa, kebe yawa no mugwangi ya Uganda, ku 22bet kweri. Kucho ino kubira ngo, kula kusibi sabu vunanyi ziwa, odi ziri wa gurunyo, bonus tumu gabira dala, abazanya vacho games kweziri, atezi gabira dala kasimbi, nulecho ku 22bet, ulichimu, wogendo kubira ngo jisanga. Abata ya ula promo code, ni confirmation code yeyo, pajisindika kusimu yo, ngutademu inamba yeye simu. Then promo code oteka mwaka timba yesemba yo wansao no nyiga mu kigambo register no sobolo kubera ngo tambla ne 22bet siba ne 22bet siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetani tokirizwa kubera ngo siba kusaidie yo kale wetu wetu gendo kubera nga tambla mkaongeza kona kuruwa lero abasiba kumipira weekend inge sonze na mwengida kubera nga mbakula kawo mpola mpola musoboro kubera nga mchukua saganya kusaidie yo okuso kira dala binji ebitambo ebigendo kubera nga bitambula kaongeza karero na dala kubie mipira Liverpool lero bali musiki by the way bagenda kubera nga basamba timu ya Ipswich Town, the Tractors, nga webeita, aba team ya Ipswich, Liverpool, yegendo kubira nge ichala. Leagues, ezenja ulo, ebufalansa, wagenda kuba, ne leagues zona, zita andika Friday, zisinga, German, ibata andika Friday, Belgium, Club Brugge, Jerry, yegenda kubira nge na yezanya, kakati ya WSET, inge, guasifane 22bet, tuberenga, tubepera, mpola, mpola. Tubepere. Soro kubira nga chintu kujikuwa saganya mumbira nga wetambula. Kakati mchisera nga weekend ya kubia kodi waluwa musambi wa timu ya Aston Villa. Musambi ono ya kabega tako nga vaku timu ya

0: Southampton ayitibwa Taylor Howard omvubuka ono aweza emyaka 24 egy'obukulu bamuguza obukadde bw'abadde 25 ensimbi eza pawundi nga bamujja ku ttiimu ya Southampton. By the way, ono y'omu ku basambi abazze ku deadline ddi ng'akatale kali mu kubeera nkaggalibwawo. Aston Villa ne Berange mukansa oluvannyuma lw'okubeera nga banoonya options kubanga omuzibizi waabwe ayitibwa Ezri Konsa-Ngoyo yavaawo nabeera ng'agenda ku ttiimu ya Arsenal. Kaakati omusambi ono olwamaliriza ddiiru ye ey'okubeera nga yeegatta ku ttiimu ya Aston Villa n'agenda n'akola interview awamu ndoza club yabadde temukkiriza kubeera ng'abaako n'abamawulire baayogera nabo. Manya amaklabu g'abazungu tegali nga ga wano. Musambi wa wano omusanga ku street n'akuwa interview n'ojja n'ogizannya naye ag'abazungu n'anajja mu press conference si buli omu abeera yamanyiddwa dda nti ono yajja okujja. Kati ono olw'okukyamuka ennyo ng'afunye deal okubeera nga yeegatta ku ttiimu ya Aston Villa, yukira Aston Villa egenda kubeera ng'ezannya mu mpaka eza UEFA Champions League, yakoze interview nga alaga essanyu okubeera nga naye azannyako mu kikopo ekya UEFA Champions League. Ekimu ku ekyo ekikopo buli musambi yenna owakapiira kyayagala okubeera ng'azannyamuko. Wabula omutendesi wa ttiimu ya Aston Villa ayitibwa Unai Emery ng'okugezaako okubeera nga mukangavvula kyakoze kwe kumulika ku squad ya Aston Villa yagenda okubeera ng'ezannya empaka eza UEFA Champions League wali mu league phase. Agambye wagenzi n'otandika okusamwasamwa n'ebigambo olw'okuba okyamuse oze ku ttiimu ennene ova ku Southampton kakati sikutadde ku squad era musajja wattu avuddeyo nabeera ng'alaga ennyiike eri okubeera nga abadde yakeegatta ku ttiimu eno nga musanyufu nnyo ate kakati nabeera nga tateereddwa ku ttiimu egenda kubeera ng'ezannya mu mpaka eza UEFA Champions League. Kakati simanyi oba Unai Emery luno olutalo anaalukusa kubanga okusookera ddala omu ku bapandits ate era baliko abasambi naddala ku ttiimu ya Manchester United ayitibwa Roy Keane, ono omuvubuka ono eyakajja ku ttiimu ya Aston Villa yakamala okubeera nga ayambaza empeta muwala wa Roy Keane ayitibwa Shea. N'olwekyo abamu batandise obitambuza nga bagamba mbu oba Unai Emery olutalo yalugye kukubeera nga ba Roy Keane bayisaamu Unai Emery eggaali n'abatendesa abalala n'agamba nwangu ate obuddeyo otandise okwogera olw'okuba owasizza muwala w'omukulu kenkuleke okwewala Roy Keane okunnyombesa sikuwa mipiira mu Champions League onookuba liiki embeera ebeere ng'etambula. Naye omanyi abasambi bangi bayitawe olumu abalemererwa okukwatagana n'abatendesi katonda ayinza okubanga naye entandikwa etegenda kubeera nnungi wakati wuwe ne Unai Emery mu mbeera eyo. Omanyi abamu ku basambi ababadde bajja bakyankala namukko n'abatendesi olumu ne club n'avaawo ng'omutendesi ye tayagala babumanzi. Ndowooza gwe tuyinza okubeera nga tusooka okwogerako ye musambi ayitibwa Mesut Ozil ku ttiimu ya Arsenal. Mikel Arteta olwajja bw'ati Mesut Ozil y'omu ku basambi bwe basooka okubeera nga bafuna obutakkaanya era Arteta kyeyakola n'amuggya ku squad eyali egenda okubeera ng'ezannya mu Champions League then ne mu league. Luno lwe lwali olugendo lw'omusambi ayitibwa Mesut Ozil nabeera ng'akita. Abaludde nga mugoberera omusambi ayitibwa Zlatan Ibrahimovic olugendo lwe naddala ababadde bamugoberera mu muzannyo gw'omupiira. Zlatan bwe yali ku ttiimu ya Barcelona y'omu ku basambi abaatandika obulungi era nga kumpi buli azannya game, naye olwajja n'afunamukko obutakkaanya ne Pep Guardiola musajja wattu baatandika omukuba bench era okukakana nga Barcelona ajabulira. Pierre-Emerick Aubameyang oyo naye y'omu kwabo omutendesi ayitibwa Mikel Arteta gwe yafalling out naye naye era okukakana nga akapiira kaganya olw'okubeera nga tebamuwa kapiira n'okumujja ku squad ezimu okuli n'eya Champions League. David Beckham olugendo lwe olumu kweyo olwamujja ku ttiimu ya Manchester United kwali kubeera nga bafuna obutakkaanya ne Sir Alex Ferguson olutalo lwe lunyinyintira ne batuuka n'omukubengatto mu dressing room. Ferguson n'atandika okubeera nga amuteekako embiiri n'okumukuba entebe kakana nga agenze ku ttiimu ya Real Madrid. So nono omuvubuka ono abadde yakeegatta ku ttiimu ya Aston Villa ayitibwa Taylor Howard kirabika nga wadde abadde asanyuse nnyo naye ayinza obutawangaalawo, naye ng'abamu ababitunuulira batandise okubeera nga bawanda ebigambo ababiwandira eyo bagamba mbu olw'okuba yakubye empeta muwala wa Roy Keane kati ate n'avaayo naye n'atandika okubeera ng'awanda nga Roy Keane bw'awanda. Okakana ng'omusajja agamba Roy Keane oba mpisaamu eggaali ajja gimpisaamu naye nga sikututte mu mbeera eyo. So bye biri saidi eyo. era omugambo guno atera okubeera nga guzunzibwa nataliri Roy Keane. Buli omu alinda alabe Roy Keane kyagenda okwogera, naye nga bwe mumanyi tajja byogerako. Agenda pirekaawo abeere ng'asiika asooka akima amazzi, ojja mulinda gye bunajja maaso eyo. Kale tukyatambula n'akatimba ak'ebyemizannyo extra, oline Palace Lumago Webbes wano ku Radio Sapiencia ne 22bet, sawa yakubeera nga tusiba ku mipiira, gumusibi w'emipiira kubere ng'ogenda ali 22bet osobole okubeera ng'ekintu okitambuza. Genda ku kodi ntaddeko emipiira. Omanyi Friday nabagamba Friday ezimu kwezo lisiti ezikyasinze okulya ebeera leti bad, eyo yo Friday yagiwamba. Nga olaba olw'omukaga ali bad we yaluwamba, nga olaba olw'okuna ordinary we yaluwamba, kakati Friday lisiti esinga okubeera ng'ekwatayo ye leti bad. Ku leti bad ntaddeyo omupiira gumu oluvannyuma lwa ali bad okubeera nga yatulinyemu. Omanyi nabagamba bw'oba ogoberera omubebezi bwe tulya tuba tulidde, bwe kigaana kiba kigaanyi. Simanyi kubeera nga ndya kataka, tubebberera ku maini kwe kasita obusibu obuzibwe nga tone bunywera, ne tubeera nga tutambula mpola mpola. Genda ku docket obeere ng'oggyayo leti bad, genda ku 22bet obeere ng'osiba leti bad yekulembeddemu akawungeezi k'olunaku olwaleero, ekola odi nsanvu kuli kisiko, ekola odi nsanvu. Abajjukira weeks nga bbiri emabega ku Friday era tuwali ya kolekti siko ng'ekola odi 83, oyo mugijjukira yali ttiimu ya Chaco Bridge okubeera nga ekola draw 33 kolekti siko. Kati mbaleetedde mupiira era guva mu ggwanga lya Belgium. Omanye Belgium eno mu kolekti siko ku Friday batera okubeera nga bazituwa, tetubeera nga tulya ku ssente. Ebisowaani by'omubebezi gye byateze biteze eyo, eyo tulinayo nnyo chance mu ggwanga lya Belgium. Genda okwata omupiira gwe ntadde ku leti bad, genda okwataako empisa obeere ng'okateekamu, genda ku 22bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba, siba na buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba. Ojja kunyiga *217*34#, nyiga *217*34#. Tubeere nga tubebbera mpola mpola ku *217*34#. Tubebere ate naweza 2.5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba, kyokka nawasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa. Leti badi nga bw'ogiggyayo lisiti zaffe muzimanye zikulembera olunaku ordinary, nataddeyo ordinary eyatandise ekiro ky'olunaku olwajjo nebeera ng'ebeerayo, omupiira guzannye lunaku lwaleero ku makya. By the way, ku ordinary kubaddeko kolekitisiko, tubuze kata okubeera nga tulya ssente olunaku olwaleero eza kolekitisiko gye nataddeyo ekiro ku ordinary. Omupiira twali twagutumye 33 guwedde 53, kyokka goolo eze ebbiri wewakaza ate ebyo zizze mangu mangu. Kakana nga guwedde goolo zibadde 5-3, naye wadde yebuuse mu lusero ku ordinary ntaddeko over 2 gendo birengo zifuna. Ku leti bali kuliko kolekitisiko okuva mu ggwanga lya Belgium, genda wali 22bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba, siba na buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba. Ojja kunyiga *217*34#, w'oba oyita nyiga *217*34#. Tusobole okubeera nga tujjayo ku mipiira, kuwataako empisi obeere ng'okateekamu, genda wali 22bet obeere ng'osiba ku *217*34#. Kakati gwe omwana owe wansi ku ground asibye obuwuzibwe nga tone bunywera, kyoba okola fuba nnyo okulaba nga lisiiti zino ebbi ezikulembeddemu ku docket nga bwe zikulembedde leti bad ne ordinary uzijjayo. At least buli emu ne bw'ogiteekamu ebitaano oba 10,000 okusinza kenfisi k'olina kasita obeera ng'oweza 2.5 okudaagulu. Friday eno fuba nnyo okulaba ng'ofuna ova ebbiri z'entadde ku ordinary ogyeyo ne leti bad, mupiira guli gumu gwa kolekitisiko, ezo lisiiti bbiri wakiri, ne bw'oba tofunye kibimba oba tofunye VIP oba akatambula, kubanga akatambula kwe kali ku docket, genda obeere ng'oggyayo lisiiti ez'ebbiri ezikulembeddemu. Genda wali 22bet obeere ng'oteekamu akempisi. Abaakatambula akatandise ekiro baatulinyemu, wabula ntaddeyo akatambula akalala kwe kali ku docket. Ngisaze emipiira odi eri 3 eyakatambula, nnina ensonga lwaki ntaddeyo odi entono bw'etyo. Kakati wakatambula atakafunye oba eyafunye ak'ekiro akaagaanye, osobola okubeera ng'oddayo n'obeera ng'ofuna akatambula ako, n'obeera ng'oteekamu akempisaawo mpola mpola. Kale bwetyo tugenda okubeera nga tutambula package ebbiri ezikulembeddemu. Julius Sseguku gw'asinga ozibuuza ye leti bad ne ordinary, kwata akempisa obeere ng'okateekamu, genda ku 22bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba, siba na buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba. nyigasta 2:16:34 ojja kunyigasta 2:16:34 iyo kodi ya fail 2:16:34 tubebere kuata akatona kemfisi na gamba tosobola kulonda sente kumutasa oba ekamwocha oba wali wansi ku queen ziwe nga togenzeyo kati ne nokusiba mpira we kulitosobola kuwangulanga tosibi tekisoboka necho ino kulanga kwe kubiriza gwerewo bolide obukadde bisatu soko maintaining stake kyekisinga obukulu soko maintaining stake kyekisinga obukulu mbagamba nyo faruku eyakuba ko obukadde bina sawa zino bw'omusanga ayinza n'okuba n'emitwalo ebiri aginoonyeza ennaku nnya naye yakubako obukadde bina n'ebimu ku byamukubisa ssente ne ziggwawo nebyeyali aguze n'abizaayo kubeera nga alinyisa siteeke yasiba lisiiti ya 10 nemu obukadde bina entindaawo ayina weyasibirawo mu kiyumba obukadde bina ogumu omupiira gw'enzijukire ogwamuwa ssente gwali gwa ttiimu ya Liverpool ng'esamba ttiimu ya Wolverhampton Wanderers bamusibira ne bamusibira nsobi nibawe ekibimba kya Wolves okuba Liverpool laba ekimukwata BM nga lisiiti eriko obukadde bina n'erya ne yatandika okusiba VIP nga asiba miliyoni 2-3 kakananga ziweddewo kati naawe ne bw'okuba ssente nnyingi etya gomenta ininga siteekeyo oba owanguddeyo emitwalo 10 ng'osibye 10 sigala ku 10 lu tolinyisa siteeke omubebezi yekka yakigambo ekyo tolinyisa steak sigala ngomente ininze olunaku welukya nga tolinaamu za kusiba luleke linda olunaku olulala kasita olunaku lukya nga kwe ak'okusiba tolinaamu ng'olinda olulala n'enkya lubeera lunaku emipiira tegiggwayo bw'oba olina ak'enfisi n'ebiba bitaano gwe totya kubanga lisiiti ebayiyo ekikulu osibye ekikulu tokuttemu sente zo eziina okkola ebirala gwe kwate akatono k'olina k'owulira nga ne bwekakuvaako tekakuluma oba osiba niba okuba emitwalo 10 sigala ku bitaano byo by'oba osiba kale nno bwetyo bwetugenda okubeera nga tambula agenda ku kodi ebeere ng'ofuna emipiira kugambye eri full package 5 zonna kweziri naye ebbiri ezikulembeddemu late bird mugimanyi ku Friday yekyasinza okubeera ng'etuwa ssente ordinary eriko over 2 ezo zitambulira wamu genda obeere ng'ozijjayo genda ali 22 bet obeere ng'osiba kwata ak'enfisi obeere ng'okateekamu ate nawe 2:15 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ng'onyiga sita 2:16:34 ojja kunyiga sita 2:16:34 tubeere nga tubebbera mpolampola ku sita 2:16:34 genda ku 22 bet oteekemu ak'enfisi godde ku mirimu gy'otandika okubeera ng'okyapa embeera ebeere ng'etambula kale Liverpool babitaddemu engatto bagenze wali ku Portman Road amaka ga ttiimu ya Ipswich Town okubeera nga babakyalira Liverpool yekyadde mu kiseera nga banoonya wiini yaabwe esooka eya Premier League campaign eno be bakyalidde aba Ipswich Town bo bafudayo Darwin bwe bakuba ttiimu ya Sunderland mu game eyaggulawo egol yali emu ku bwereere wabula Ipswich Town mu game esembye ya tetibi yagyononekera club ya Manchester United bwe yabakuba egol zaali 5-2 kakati ayagala okubeera ng'akomawo ku winning we n'anoonya wiini ye esooka besinkanye olunaku olwaleero omupiira ogwo bwenva mu bubaka buno tugenda kujja tubeere nga tugwaziwakokko tulabe waawe oyinza okubeera ng'oteeka ssente omanyimba gamba nnyo waba owuliriza omubebbezi ng'oggyeko buli kimu ky'ofuna niwano ku mpewo emipiira ngigabirawo kati kwe gamba ofuna kasavu kanyama asobodde okgenda ku kkooli n'ogenda ku kkooli naye era bwe nzija wano omupiira ne ngwogerako ebiseera ebisinga mbawa ate ebiseera ebisinga kukola kyembangu wadde kati ne guno gwa Liverpool ne ttiimu ya Ipswich Town tugenda kubeera nga tuguyitamu awo mpolampola ate era mbabuulire butya bwe ngusuubira okubeera nga gutambula ulo guliwo omusajja ali kwawe nga gwa Friday wedde tiwaliwo yagwe waliwo yagwe kuulira mu mbeera enzibu ne gugenda emuwemu ne gugenda emu zero ku Friday wedde kakati eno kale genda kujamba buulire nga bwe ngusuubira okubeera nga gutambula naye bw'oba osibasiba nabuvunaanyizibwa ate nawe 2:15 tokkirizibwa kubeera ng'osiba olwangambye omubebezi ng'otandise otutiisa bamutwa guyingidde dda tokyusa nze ngenda kukuwa kyange akalenzi akandi munda kye kagamba ky'oba okola
1: Bwakede, wasuzo tia Uganda, koloko koya ke, ama chago, gavusa amanyufu, nga ateno runakuruo, rweyonge dokubero ruakabi, wambulis ganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wafu nile dachika satu weso uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lorunakururamba, niga star, emunoti noti stabili emuhashi, ofu nile dachika seso uwerere, bulirunaku, sumulure chibozi cho, kewera kukabite. Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumulolo murio gukurimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkura gana ya fitere mesibwa
2: MTN
1: MTN irunga mizwe chitongo lichi Uganda Communications Commission
3: singo mtu ye na kusabebi kuata kwa akaunti yo kuotelekela sente mu bank singo mtu ye na kusaba sente mu ba opini ye yechama uba pini yo joko zisangu ugenze wa agent omuntu yenna singa kusaba center visa card pin yo obe namba password ekozesebwa mulundi gumu OTP ngoyagala okutekayo oba okujjayo center singa omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugula wa account yo ngokozesa omutimbagano
4: bera bulindale eri abafiri towa muntu yenna bikwata ku account yo nga kubidde oba ku email nga waliwo kyogula oba kyotunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ngokozesa ebikupi bya website AJCDK bwoli nakyo obuuza kuba ku namba za festivali za kusasulia ku MTN noti munana noti noti bili noti noti tano tano tano ate ku Airtel noti munana noti noti satu satu tano satu nyanya oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za ba customer zikumibwa kitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
5: kati sebwe byemizanyo 12 mu mukaga ayocha tusana kumunyumizibwa ali 10 te Mwudilize mokuwa kumando kutosa kuruo kutano Kusawa satu ezechilo ruva nyuma ruwa mawudile live kumpeoza Radio Sapiencia Eranga kumande noge na kuzumezi musambu septemba Banobe tusoveda mwenyumba ya kakensa webye mizanyo kume bidia habide momo kaga Setongo tuaha Tumebaza Stephen ya vanda mugongo Onu wa Man United mkuba tano Wano kubutaka wagida Vipers SC Ali Independent Kazibabeka wa Arsenal banate megove chukopo chabulaya Kume bidia habide mwe tano Wano kubutaka wagida SC viranga Ali Independent Chisitu Edwin ya vachibuli ranga na iwa Manchester United FC Time di serious wa kufanko obo fi season ye no Watimu Sajidino Junior School na kawuka Kakensa webye mizanyo kume bili ya vili mumukaga Kuruna zari gumite
6: Focus Construction Company ye company ye kakasi mokole mire mujona Eji kwa tega no kuzimba Okuwa plans ama yumba No kuzisa mateka Council approvals Architecture and structure plans Okuzimba kuna Okusereka Roofing and ceiling Okuyoyota Finishing and plastering Ama senyalazi Wayaringi Evya mazi Ntegeza plumbing Okusiga rangi Painting Okukorenzi ja Compound designing Net gardens Evi sarebi ya febirunji nyo Elabi sobo kambuli imbera Tuwe nyumilize nyo mkula kula na yabantu Yensonga luati Tuwa galota andike na ferero Tulina tete opposite all competitor station Esimu Noti msambu msambu mkaga Munana tanu munana Bili zero mkaga Ate uku whatsapp Tusange kunoti msambu noti emu Munana tanu munana Bili zero mkaga Oba noti msambu tanu bili Satu emu satu Zero mkage emu Focus Construction Company Let's build the future
5: Centenary Bank Tegeza ba customer ba yu kwe walobu fere Okubile zibobu tagabebe Bikuata ku bank account yo Ngapeni ne OTP Eri omuntu ye na Ngoita ku email Ku whatsapp Oba ku simu Omuntu ye nanga kusavye Bikuata ku account yo Okugeza pini na OTP, tobi muwa, edo kubilizibwa kumuwa abida, ngo kubwa kusimu ezobu edede. Noti munana noti noti, bibiri, bitana atanu mutano. Oboku noti munana noti noti, bisatu asatu mutano, bisatu anamunya. Webalu kutene kani Centenary Banka. Centenary Banka, member wa Center Group. Centenary Bank, erunga misiba banki mkule ya Uganda. Center za customer, ziku mbwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dala kumilioni kumyeza Uganda. E mkona na obukwa kulizobi gobedirwa. Kakensa webye mizanyo 12 mu mukaga olujirwa okwewandiisa lwaggaddwawo oluvannyuma lw'okutwata obululu eyali miriddwa neyasibiddwa ku mulundi guno lindirira 12 mu musanvu abavumu era abamaliridde okugasimbagana n'abakenkusi kati babikola kitabo ku kitabo mpeji ku peji wabula n'abakenkusi nabo basola ntoto okulaba nga tewali n'omwayitira kukusaasira
2: Ogukubye kumpaji.
5: Ntegeza kukusasibwa. Okupange na kusomezi musambu Septemba. Kusawa sato esechiro luvanyuma lwa mawulire. Kaki nsabu ye mizanyo kumi bidi abire momukaga. Ali dread and steady. Fetchin da munyaka tunyese nyafama.

0: Kiti wa Uganda mu 2023 mugumu binono byogeredwa omukulu osobola kumuyita chairman w'ekibiina ekya PLU omukulu Muhoozi Kainerugaba kye yeetandikirawo nga si mulala Daudi Kabanda avuddeyo onaku olwaleero n'akola press conference ono akakasizza ebimutumiddwa oba meseji evira ddala ewa Geno Muhoozi Kainerugaba nga mutumye amugamba nti ajje agambe bannayuganda nti kye baalindirira dda kibuyaga alabika asudde nti omukulu Muhoozi Kainerugaba agenda kujanga presidenti wa Uganda mobili asatu mugu mobinono mbikuteka wa soko ulize atetu maletwe yongireyo atanaba kubanga usubscribinga mbireno mwenye
1: ke kale ya kukanzo ken kale kao unabu seru kenye hebi intubyo nabi otu nyonyode echitegeza standby generator jemba denku gamba aba PLU juwa antipa gamba baina standby generator ye Muhoozi Kainerugaba balangiridde lwabadde lwakubi nti najja kuba presidenti 2023 ogambye wano nti nno byonna mubyogedde tebifiibwa ekigeza president Museveni ye bimulemye kakati Muhoozi yanaabimala
2: anze njja kugamba bwenti nti kyabadde alino tugamba nti ajja kujja yeesimbewo so si kuba presidenti kubanga abantu be balonda obwa presidenti si kabanda mategedde bulungi kalina gamba nti ngenda kwesimbawo n'olwekyo kwesimbawo ajje yeesimbewo naye nga abantu bannayuganda be balonda pulezidenti era be bamanyi be bajja okulonda pulezidenti addako ate katonda yasalawo era katonda yamanyi pulezidenti owa 2023 mugumu lwaki nti tupulaninga naye apulaninga n'olwekyo oyo gwe tutunuulidde yamanyi gye tulaga era yamanyi ekiddako naye nga kyenja okugamba nti one obaako ne byokola n'olaga abantu nti osobola nja kuwa ekyokulabirako nzi kati bwe nvaayo ne ngamba nti njagala ntebe gundi nina okulaga bye nkoze kuba mbaddeko mu saaviisi era nga nina kyendaga so sobola okugamba bannange muneesige olaba nayiolawo abeeka pukyolo omubiri nja kukola kino kati nti bwe mba nsobola nze omuntu okulaga ambyulensez eziriwo n'ebikola biki biki nebyeya n'amalwaliro na biki ekyo kiraga nti waliwo kye nkoze n'olwekyo ngenda kuwa ekyokulabirako nti nze ndi wa NUP era mpagira mukulu Kyagulanyi Ssentamu nti omukulu Ssentamu yavaayo n'avumirira enguzi bwe yamala okugivumirira teyakomaawo n'owa fenaalya era yamukwata ku nkoona kati n'olwekyo nti omuntu bw'obanga onoobeera ekyokulabirako era ng'olina entebe gy'oyagala oteekwa okubanga okuuma ekigambo kyo era ng'okituukiriza n'olwekyo nze kye nsaba nti omuntu yenna ayagala entebe atulageko wakyaliwo emyaka 5 kiki osobola okukola era n'abantu bawangula emitima
1: Radio Sapiensi enkuluze y'amagezi
3: Whoa!

0: Sicko!
1: Statewide Insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
2: Fresh was a sawindala. Time check. A sawas was a satu. A satiro. Time check a kutu suako. Beda musigan simbi wo. Ne MTN momo. Sigokutan dikira de la kusirin sirukumi. Ofunama goba gabri runako. Atemo sabolo kujayaka sentika chisada chona wo yagadi de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemu mukaga tan star. Mukaga hash. Oro neko investor. Oboko zese MTN momo app.
3: Mawulide okuva ku senge jero ngaga kutusibwako Statewide Insurance Company Swiko
4: kuchenda munya katonyeze nya fama Radio Sapiencia enkuruze ya magezi ensyo muziki nebye mizanyo zimazo kwere sawe satweze chilo kya lero kadde ka mawulide ngo msominze Alex Magala amaziga emiranga ebiwobe okwazirana n'okuluma obujiji bibutikidde obukama bwa tolo ng'abantu b'omukama oyo nyimba kawamba yigulu lukidi owokuna balabye ku muguta gwe ekikali ky'omukama oyo kinyogoze ng'omuguta gwe kutuusibwayo nga kabadde kaseera kazibu nnyo eri abantu beeno nga gutuusiddwayo ku ssaawa ng'emu n'eddakiika 37 ez'ekiro chokayo no muguta jeguisidwa abantu batolo babadde bakwatiridde ku nguudo okukuba erise vanyuma kumukama oyo nyimba erembeera ebadde ya kusoberwa na kwegumya esanduko omugalamiziddwa omuguta gwa oyo eyafiridde ku myaka 34 gwasimbudde okuva ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe okutuuka ku kisawe ky'ehumula mu disitulikiti y'Ekyengeggwa nga guli mu nnyonyi y'eggye ly'eggwanga erya UPDF ngena abantu gye babadde bakunganidde nga muno mubaddemu ababaka ba paalamenti bannaddiini abakulembeze mu bukama bwa tolo bannabyabufuzi n'abalala nga bonna basiriikiridde okusobola okwaniriza omwagala w'abangi atakyateganya efumba mu kusooka omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ye yakwasiddwa omugutwaga oyo mu kisaawe Entebbe nga guwerekeddwako nnyina Best Kemgisha, omumbejja Ruth Komuntale, omumbejja Elizabeth Bagaya n'abakungu abalala mu bukama bwa tolo. Ku kisaawe omuguta yegutuusiddwa bannaddiini bagusabidde n'oluvannyuma ne guteekebwa mu mmotoka ey'ekikungu nga muno abantu mwe basobodde okumulabira kubanga buli w'abadde atuuka mu kifo ekirimu abantu abangi ng'emmotoka y'ekikungu y'ebikula okusobola okumulaba. Omuguta gwa oyo guyisiddwa mu Kyaka County mu disitulikiti y'Ekyegeggwa, Kyenjejjo, Kabalole okutuuka e Kaluzirika e Fort Portro mu kikaali oyo yabadde alamulira abantu be. E Kaluzirika omuguta gwakwasibwa omusuga Charles Kamulasi omujazingwa n'abakulembeze mu bukama bwa tolo. Okutambuza omuguta gwa oyo nyimba kabamba yigulu lukidi owokuna mu disitulikiti ez'enjawulo mu bukama bwa tolo abamu kibajjukizza ebyafaayo bye yali omukama mu mwaka gwa 1928 ng'omukama Kasagama Kyebambe owokuna amaze okuseerera. Kigambibwa nti omukama Kasagama mukaddako yali alina omukolo gwagenze okwetabako mu bitundu by'e Mwenge okuwummulako mu nnaku ez'amazaalibwa ga mukama waffe ng'eno yalina okusinkana Kabaka Daudi Chwa owa Buganda mukaddako kyokka omukama Kasagama yafa kibwatukira era ebisigalira bye ne bitambuzibwa okuva e Mwenge okutuuka mu kikaali e Fort Portro. Kati wabadde wayise ebyasa ebiwera ng'ekirabiddwako olunaku lwaleero babadde baludde okukiraba ng'abamu ku batuuze bagambye nti kyongedde okubassa mu nnyiike. Ababaka ba paalamenti abakiikirira ebitundu bya Buganda bakiise embuga ne bafuna okulambikibwa ku nsonga ezikwata ku Buganda n'engeri gye balina okuzikwatamu. Bano bakulembeddwa mu ssentebe waabwe era omubaka wa Buvuma Robert Migadde n'olukiiko olubakulembera lwebeerondera bo bennyini. Mu bubaka bwe gye bali, Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga abasabye bategeere ensonga ssemasonga ettaano obwakabaka ze bwasoosowaza era bazeeyambise okulwanirira omugabo gwa Buganda mu Uganda eyawamu, era muno mutwaliramu okulima enguudo, amalwaliro amalungi, enteekateeka za gavumenti nga Parish Development Model PDM zisaana kugerekebwa okusinziira ku bungi bw'abantu. Okugeza mu Buganda mulimu emiruka mingi, naye engabanya ya PDM tematiza bulungi, era kino kidda ne ku muwendo gw'ababaka abava mu Buganda nga batono nnyo bwogeraageranya ku bitundu ebirala eby'eggwanga. Kamalabyonna abasabye balwanirire omugabo gwa Buganda, balwanirire ekitiibwa kya Kabaka, bannyonnyole abantu federo kye ki, ettaka, okunyweza obumu, era ensonga zino bazirwanirire awatali kwekomoma. Ku nteekateeka za gavumenti ya wakati, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ajyebazizza olw'enteekateeka eziriwo eziganyula abantu bonna, omuli okutumbula ebyobulamu, okulwanyisa mukenenya, ebyobulimi nga tuyita mu mwanyi terimba, era endokwa z'emmwanyi nnyingi zisaana kugabibwa wano mu Buganda, kubanga Buganda yeesinga okuvaamu emmwanyi ennyingi eziyimirizaawo eggwanga, era asabye amazzi n'amasannyalaze byongere okuminyiswa mu bitundu by'eggwanga nabyo bikulaakulane. Katikkiro era yeebazizza gavumenti olw'engeri gy'ekuttemu ensonga z'amafuta, n'akakasa ababaka nti gasimwa mu ngeri ya kikugu, wabula awabudde nti ensimbi eziva mu mafuta zisooke kutunuulira nsonga ya butonde bw'ansi, ebyobulamu, ebyobulimi, ebyenjigiriza n'enguudo, naddala mu bitundu bya Hoima ate ne mu Bunyoro, omugabo gwayo gugiweebwe mangu. Ssentebe w'akabondo k'ababaka abava mu Buganda era omubaka wa Buvuma Robert Migadde alaze nti ku lw'okukulaakulanya abantu ba Buganda, bonga ababaka baasalawo okukolera awamu nga tebeeyawuddemu lwa langi za byabufuzi ku lw'obulungi bw'ensi yaabwe Buganda. Ono yeeyamye nti baakutambulira wamu n'obwakabaka mu kukola emirimu gya Kabaka. Ababaka bano bawaddeyo obukadde 5 mwemitwala 5 mukamu n'ekitundu nga zigenda kuyamba ku kaweefube w'okugula eddwaliro ly'okumazzi, abantu b'e Ssese ne Buvuma basobole okufuna obujjanjabi obulungi. Kkooti enkulu mu Kampala ekkiriza Brian White Kirumira, abangi gwe bayita Brian White, okweyimirira nga wayise ennaku 293 ng'ali mu nkomyo ku misango egimuvunaanibwa. Omulamuzi Gadenya Paulo Wolimbwa yakkiriza Brian White okweyimirirwa oluvannyuma lw'ennaku 18 eziragirwa mu mateeka okuyitawo bwe kituuka ku misango egiwa omuntu olukusa okweyimirirwa. Brian White avunaanibwa n'abantu abalala 4 nga bano baasooka kuvunaanibwa mu kkooti e Makindye n'emisango 6 okuli ogw'okusaddaako omuntu, okutta omuntu mu bukyamu, obulagajjavu n'okukola ebikolwa mu bwangu, okusangibwa n'ebiragalalagala, okwekobaana okukola omusango omunene n'okuwa amawulire ag'obulimba. Oludda oluwaabi lugamba nti ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 2025 mu zooni y'ekyamula mu ggombolola y'e Makindye, Brian White yatta Caroline Naluwama nga bakozesa obulogo, obulombolombo oba ebikolwa ebirala ebimenya amateeka. Wadde oludda oluwaabi lwakanyizza okuyimbulwa kw'ono nga bagamba nti asobola okudduka mu ggwanga n'okutaataganya okunoonyereza okugenda mu maaso, kyokka omulamuzi Gadenya agambye nti wadde omusango mukulu tegujjawo ssemateeka kyayogera ku nsonga z'okweyimirira omuntu kasita abeera ng'abadde mu nkomyo okumala ennaku 18. Omulamuzi era wakanyizza n'okusaba kw'oludda oluwaabi nga bagamba nti enteekateeka zonna zikoleddwa okulaba nga Brian White aleetebwa mu kkooti, ng'omulamuzi agamba nti tekijjawo ki kkooti kyegamba ku nsonga y'omuntu okweyimirirwa ng'ennaku zaalina okukkirizibwamu ziweddeko. Brian White alagiddwa okusasula obukadde 10 mu kkooti, nga kw'otadde n'okuleeta abamweyimirira 2 nga buli omu alina okussaayo obukadde 5 ezitali za buliwo, nga muno mulimu abalina okumweyimirira mwe muli kojjaawe Bulyake Andrew ne mulamuwe Philip Gita, nga omumyuka w'omuwandiisi wa kkooti ekola ku misango gino yajja okukwata ebyetaagibwa omuli ebbaluwa y'ekyalo awamu n'ebirala. Brian White era alagiddwa okweyanjulanga mu kkooti enkulu buli Mande esooka buli luvannyuma lw'omwezi. Brian White avunaanibwa n'abantu abalala bana okuli Daisy Nalunga, Daphne Abaho, Nava Nakato ne Joyce Irene nambalirwa. Bannaffe, amawulire ag'obudde buno bwe gatyo bwe gagenze, sigadde nze Alex Magala, tugenda mu byamizannyo, mbaagaliza ekiro ekirungi.
3: Ako ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko. Kyenda mu nnya katonyeze nnya fama, Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapientia erungamizibwa Uganda Communications Commission, UCC.
2: Kakensa w'ebyemizannyo 2026 mu mukaaga, oluggi lw'okwewandiisa lwaggaddwawo. Oluvannyuma lw'okukwata obululu eyalemereddwa n'eyasibiddwa ku mulundi guno, lindirira 2027 mu musanvu. Abavumu era abamaliridde okugasimbagana n'abakenkusi kati babikkula kitabo ku kitabo, mpeji ku peji. Wabula n'abakenkusi nabo basala ntoto okulaba nga tewali n'omwayitira ku kusaasira. Ntegeeza kukusaasibwa okuva ng'ennaku z'omwezi musanvu Septemba ku ssaawa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire. Kakensa w'ebyemizannyo 2026 mu mukaaga ali Red and Steady.
0: Leno ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omwenda, tujjukirirako Bonifasio omutuukirivu, Paapa omubereberye. Ono ebimu ku bimukwatako eby'obuto bwe tebimanyiddwa, naye nga yalondebwa ku bwa Paapa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'12 mu mwaka gwa 2018. Kirowoozebwa nti obusaseredooti bwamuweebwa Paapa Damasaso omubereberye eyakulembera Ekereziya wakati w'omwaka gwa 366 384. Ono ateeberezebwa nnyo olw'okuba n'omutima omudduukiriza eri abanaku, okukola ebikolwa eby'ekisa, obwetowaze bwe, nga bino byonna byeyoleka nnyo mu buweereza bwe obw'obusaseredooti. Papa Zosimus bwe yafa mu mwaka gwa 2018, abantu babiri baalondebwa okudda mu kifo ekyo, nga kuno kwaliko Bonifasio ne Eularius, wabula Empera eyaliko mu kiseera ekyo n'abasindiikiriza okuva mu Roma okutuusa nga okusika omuguwa gw'okufuna kw'omu atwala entebe y'obwa Paapa kuwedde. Ebyafaayo biraga nti Eularius kino yagaana okukigondera era kasita yakaŋŋaatira, olwo ne bakakasa Bonifasio ow'olubereberye okuba Paapa omujjuvu. Obukulembeze bwe bwali bulungi nnyo, nga bwoleka ekitiibwa, okuzza empisa mu bantu n'okubalambika, era abantu baamuwulirirangamu nnyo. Kigambibwa nti mu kiseera we yakulemberera yalwanyisa ekigambo ky'obulyake oba kiyite obuli bw'enguzi n'ebintu amatiribona era ebiyitirivu ebyaweebwanga abepisikoopi. Bagamba nti ono yayagala nnyo Agustino omutuukirivu era n'amulabirako nnyo mu kulwanyisa obukaafiiri. Bonifasio yafiira mu Roma ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 2022 era yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Era olunaku olwaleero tujjukirirako Rosario omutuukirivu era amanyiddwa ng'omujulizi omuto. Rosaria yazaalibwa mu mwaka gwa 1013 mu Palermo mu bwakabaka bwa Sicily, era bazadde be ye Count Sinibaldo ne Maria era nga baali bakungu nnyo. Rosaria yakulira mu bulamu obw'ekigagga era yaliko emperekeze ku mbaga ya Nabakyala Sibila mu Norman. Rosaria yagaana okufumbirwa era n'alondawo okubeera mu bulamu obw'okwegayirira, era ono yadduka n'agenda n'atandika okubeera mu mpuku yekka, era empuku eno yali eriraanye Santo Stefano ku lusozi Pellegrino. Rosaria yafa mu mwaka gwa 1016 ku myaka 36 era yafiira mu mpuku eno yekka, wabula ebisigala bye byazuulibwa nga wayise ebyasa ebiwerako, era byazuulibwa oluvannyuma lw'omukyala eyali omulwadde n'omuyizi okufuna okulabikirwa mu mwaka gwa 1624. Rosaria yalangirirwa Papa Urbano ow'omunaana mu batuukirivu mu mwaka gwa 1603 oluvannyuma lw'ekyamagero kye yakola eky'okuyimiriza kawumpuli mu Palermo. Rosaria yawolereza Palermo, Sicily ne Venezuela era tumwekwata nnyo mu kulwanisa kawumpuli. Bonifasio omutuukirivu, Papa omubereberye ne Rosaria omutuukirivu mutusabire.
2: Fekenda munyaka tunyisenya fama.

ang kurse ya magesin. Toti ebyemi sanyo. Sports toti ebyemi sanyo. Ebyemi sanyo ngabe bitambude. Ebyafe ebya wano. Local sports, international sports. Ebyemi sanyo ebye bweru. Tukuto tolida budikalo na webyemi sanyo yena. Bye wasube gwamu byemi sanyo. Na kyo nabye wetago kumanya. Eno yitoti ebyemi sanyo.

0: kuchena mnya katonyeze nyafama Radio Sapiencia inkluzi ya magesi insulo ya muziki anebye mzanyo yes tutumbude tuguse ne program tochi ebye mzanyo echiro cholinako ololwalero kabaka ungezi yakolinako ololwalero tubabuzako yona je msinziro kubera nga muuliriza fiba nabya mzanyo tuguse kubera nga tukunzikira wiki na bwetambute Ben Musanje Daudi Gombe Mukama abakumi atya erudeyo etubabuzako ekiro kyolunaku ololwaleero. Yes, fenga bana bya mizanyo tugenda maaso n'okubeera nga tusaasirako mwenna abava mu obukama bwa Tooro Abannayuganda mwenna olw'okuviibwako omwagala w'abangi omukama wa Tooro oyo nnyimba Kabamba Iguru Rukidi w'okuna. Kitalo nnyo nnyini ddala tukitegeddeko nti nno omuguta gutuuse olunaku olwaleero mu kibuga Fort mu disitulikiti y'e Kabalole mu Lubiri mu kikaali kiri kiba kikaali mu kikaali babadde abantu bangi betulabyeko ku ziterefayina nga beekulumuludde ku nguudo okukuba eriiso evvannyuma ku muguta gw'omukama oyo nnyimba Kabamba Iguru tukimanyi bulungi nno abadde munnabyamizannyo era ng'olumu atera okwenyigira mu mmotoka z'empaka enaavugaavugamu ate nga n'omuzannyo gw'omupiira nagwo tagulekerera n'ogw'okubaka n'emizannyo gyonna eroddeeyo Etoro kitalo nnyo nnyini ddala Daudi buuza kubawuliriza ate munnaye tusobole okubeera nga tweyongerayo
1: abatuuliza nange nyongera okuba nga mbala musaako ate era nange n'okutuusa era okusaasira kwange eri abo abava mu bwakabaka bwa Tooro
0: obukama
1: obwakabaka obwo nyongera nange okubasaasirako kuba ekyamazima emyaka gy'oyo kabaka oyo tegibadde gikyali mito nnyo ddala era olaba abasinga obulamu bwe tubuyina ku ntambi ye muntu gwe twalaba nga muto emyaka esatu n'olabira ddala nga kyannaku ndabye ekifaananyi ekisinza otrending ekya maama we Best Kemgisha mutuufu nga kikwasa ennaku
0: nga maama era
1: bwaddala ku mukyala yenna
0: yali azaddeko waliwo awo mu newsroom gwe mpulidde ng'agamba ye yali tafaayo ku bantu bafa waali awo n'agaanayo okuva lwe yazaala kati buli lwalaba omuntu afudde kimukuba wala kubanga kati akwatibwako nga maama muli yali talina buvunaanyizibwa ng'ali awo empewo gyefuuwa gyezza naye kati alina obuvunaanyizibwa obadde okyatugamba
1: so bwe nkirabye ekyo ekifaananyi kyo mu butuufu kibadde kya nnaku ndabyeko naye yali goalkeeper wa Sports Club Villa for Sub-Bright Stars Sanon Mulabi naye yafudde bulamu bw'ensi
0: kitalo nnyo
1: naye era yabadde ye yafudde bulamu bw'ensi kansa era abadde awo e Mulago so ogenda olaba nga mutuufu ebiseera bino si byangu nnyo naye abatuuza nyongera okuba nga babuuzaako waliwo omuvubuka awo abamuyita Alan abeerako nnyo mu bitundu byawe ezzana aba atumpudde waliwo n'abavubuka ababooda ku stage awo nga ku round about yezzana ababeerako ssebo nga batumbudde buli kiro nga batumbudde enkuluze y'amagezi okulaba biki bye tuba tubaleetedde so bonna mbagaliza okuliza okulungi abatumbudde
0: akadde kano nga ffe bannabyamizannyo katukaweeyo okubeera nga tusabira omwoyo gw'omugenzi ate Mukama agutebenkeze mirembe
2: Erinyimu terikwayo, terikuzikiza, wenyigire mu Virtual Sports za 22bet, osigarengo njimilo vya mizanyo awatari komo, wewandi nsekati ku 22bet.ug, gezisa ya mikisacho ne Virtual Sports za 22bet, nyumiru wa Crash Games, Over Casino, ne Slots, buli luzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula, tori inda, wewandi nsekati, wegete kuminyumu vya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kute waguru.
3: Halo, omwanga mutiabule, kati wenjogera mpise ku round about ne polisi ya Kibuye njiisiza kati ndiye na mubitala vya machi ndiye kubala kisi waguru tonengara oba tondaba oba mbuze
4: na ye nawe na kugambye mita azivisatu nga wakavamura undie chivu ye ngo yambuke machi ndiye haka tikora buoti chuka kiri rampora rampora boisa kushero katono nyo echizimbo gena kubochila bao chinene chirikonti farmers center
2: iye chitofu nyo a one stop shopping center yoka edinabu likarunda webyobu limino oburu unzi omuli edagala omuli ensigo ebijimusa nebila labinji nyo tusomesera tutende kabali miyokweto lole guanga yuna tulambula famu june tukuwa buwa busi okugeza tupi mwabuji mwabuita kalio netukumuli na chogwani doku simbako ndatuwe ya mbisa basa uvafaba kugu jango kulevi ntuwe bidi original kufamazi sente chivuye kubakunoti msafu munanemu asato mumu kaga atano mbidi mkaga mumu nano kumanye bisinga uo kakinsewe vieni zanyo kumi bidi abide mumu kaga ayocha tosana kumunye misibwa ali gumite Mwudi lizengo kuva kumando kutosa kuwa kutano. Kusawa satu eze chilo ruva nyuma lwa mawudi le live kumpeo za Radio Sapiencia. Eranda kumande nonge na kuzumezi msambu September. Bano betusuwe na mwenyumba ya kakense webye mizanyo kume bidia habide momo kaga. Setongo tuaha. Tumeba za Stephen ya vanda mugongo. Onu wa Man United mkuba tano. Wano kubutaka wagida Vipers SC. Ali independent. Katupe peka wa Arsenal banate megobe chukopo chabulaya. Kume bidia habide mwe tano. Wano kubutaka wagida SC viranga ali independent. Kisitu Edwin ya pachibuli ranga na iwa Manchester United FC Timu edi serious wa kufanku obu season ye no Watimu Sentinel Junior School na kawuka Kakensawu ya jeni sanyo kume bidi ya bidi mumukaga Kuruna zari gumite
5: Wakage makago ka ngalanje ziri uze zentufu Kuwa angalanje ziko loku singo kujuse chisenge Zitu lambika kungeri jetu tambuza mwoblam Engeri jetu laga mumu kwa ano kuna buchabwe tulota Waliwo lanje zikakam Lanje zikuumea bilo uzo Lanje ziletaka bugu mone sanyo kono obumu kati mungeri yu najo ya gala makago ka ulikike looza ku Plascon lanje kule duwa kururuo Plascon, color your world
6: Leno ngena kuzo mwezi nyo mwezi ogwo mwenda tujukirira ko Bonifacio Mutukirivu papa omubereberye ono ebimu kubimu kwatako ebyobutobwe tebimanyiddwa naye nga yalondebwa kubwa papa ngena kuzo mwezi abiri mu munana omwezi ogwe 12 mu mwaka gwa 2018 kirowozebwa nti obusaseredoti bwamuwebwa papa Damasaso omubereberye eyakulembera ekereziya wakati wa mwaka gwa 366 384 Bonifacio Siono atebereze wanyo olw'okuba n'omutima omudduukiriza eri abanaku okukola ebikolwa ebyekisa obwetowaze bwe nga bino byonna byeyolika nnyo mu buweereza bwe obw'obusaseredoti Papa Zosimas bwe yafa mu mwaka gwa 2018 abantu babiri baalondebwa okudda mu kifo ekyo nga kuno kwaliko Bonifacio ne Eularius wabula Emperor eyaliko mu kiseera ekyo n'abasindikiriza okuva mu Roma okutuusa nga okusika omuguwa k'okufuna kw'omu atwala entebe yobwa papa kuwedde ebyafaayo biraga nti Eularius kino yagaana okukigondera era kasita yakangaatira olwo ne bakakasa Bonifacio ow'olubereberye okuba papa omujjuvu obukulembeze bwe bwali bulungi nnyo nga bwoleka ekitiibwa okuzza empisa mu bantu n'okubalambika era abantu baamuwulirirangamu nnyo kigambibwa nti mu kiseera we yakulemberera yalwanisa ekigambo ky'obulyake oba kiyite obuli bw'enguzi n'ebintu amatiribona era ebiyitirivu ebyaweebwanga abepiskoopi bagamba nti ono yayagala nnyo Agustino omutuukirivu era n'amulabirako nnyo mu kulwanyisa obukafiiri Bonifacio yafiira mu Roma ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 2022 era yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde era olunaku olwaleero tujjukirirako Rosario omutuukirivu era amanyiddwa ng'omujulizi omuto Rosaria yazaalibwa mu mwaka gwa 1013 mu Palermo mu bwakabaka bwa Sicily era bazadde be ye Count Sinibaldo ne Maria era nga baali bakungu nnyo. Rosaria yakulira mu bulamu obw'ekigagga era yaliko emperekeze ku mbaga ya Nnaabakyala Sibila mu Norman. Rosaria yagaana okufumbirwa era n'alondawo okubeera mu bulamu obw'okwegayirira era ono yadduka n'agenda n'atandika okubeera mu mpuku yekka era empuku eno yali eriraanye Santo Stefano ku lusozi Pellegrino. Rosaria yafa mu mwaka gwa 1016 mumukaga ku myaka 36 era yafiira mu mpuku eno yekka wabula ebisigala bye byazuulibwa nga wayise ebyasa ebiwerako era byazuulibwa oluvannyuma lw'omukyala eyali omulwadde n'omuyizi okufuna okulabikirwa mu mwaka gwa 2024 Rosaria yalangirirwa Papa Urbano ow'omunaana mu batuukirivu mu mwaka gwa 2023 oluvannyuma lw'ekyamagero kye yakola eky'okuyimiriza kawumpuli mu Palermo Rosaria yawolereza Palermo sisi.

0: Tabo, mpeji kupeji, yeah. Wabula nabake mkusi na buba sala ntoto. Ukulaba ngati wali no mwa itida kukusasira. Ntegeza kukusasibwa. Ukupange na kuso mwezi musambu Septemba. Kuso wa sato eze chilo lupa njimaru wa maulire. Kaki nsabu ebye mizanyo kumi bigi abide momoka aga. Ali Red and Steady. Sports Tochi, Tochi ebye mizanyo. Kovelio Sapiencia.
1: Kuchena mnyakato nyeze nyafa ma Radio Sapiencia, mkuluze ya magezi, nsilo yo mziki, nebye mzanyo na tera, angatu maze okusabiru mwe ugu mgenzi, atera nga nebaka mabafe, baba deba isa wibi, baba tegezeza, wetu tugenda kubera nga tuwe yungera yo. Tandikira u mbujuvu. Yes, Defti. Echiro choluna kolula lero waliwo mpira wakati wa club ene ya Liverpool ne club ya Ipswich Town bagenda kubera nga besamba echiro choluna kolula lero Ipswich Town ne club ene ya Liverpool bobero tunuidezo line up zimazo kubera nga zifuruma ku club ya Liverpool kubanga ndaba balese Alisson Becker mugol ate balese Araújo waliri mka namba biri balese joke ne Van Dijk kwa sani kakezi waliri mnamba satu so nga ate makati au batandeo maklista Slobozai ate nebagatao gakupo waneno nga ita mka namba musambu so nga ate Wits nabira unga kubelira omuteri Isaka ne Munoz jiyo squad jiwa sondo kubelira nga baleta nyinga katebe bakola ba mtandeko endo na yuko alende Frimpong ne Gravenberch ne Kumas, Mamadasheville Umoha, Netoin, Esmiskas nivali katebe so kusquadi ya Ipswich Town doze yuriyone tugena so beto we imiride ulaba utia club Liverpool yinza tambo ita Liverpool echad
2: Liverpool echad yeta agawini ya ye soka kuwa mpire vile jisembe ye bade kola maliri ku Newcastle kwa bilibili then ogu sembio ku Nottingham Forest ila bako la maliri gagozi bili kubili kula ganti teva na yate ino okunywa Van Dijk ingawe tuwa detu mogira keba angalio nanti chida vika akikasira bali ino okungira muko center baka omulala muyambako na ye olaba anti bajja bona abona nyo golo zichanywa Alisson Becker kala atero bata asayo na yera taswa kumalirira yeka so olaba anti bateba na yate na boba bateba munyo na ye botunula muka eno Ipswich ndoze zenga etimu no ye fixture Liverpool jeba de yetaga mukasera kano kuba echa mazima Liverpool isa bubi Liverpool yani Ipswich nti no mpira ogwa semba mu January wa 2025 Liverpool yabakuba goals ali nya ku emu na ye kubasambi abate ba mukasera ku Mosala kati taliwo poza basigala ye Dominic Sibosola ikosane Cody Gakpo abibasigala ona ye yisala yavao na ye neno fixture bojitunula mu Liverpool ejiwa etebyo goals 17 netebwa mu gole muyo kange sinkanya abasajja bano mu mipira jo na so ndoza munti ye Liverpool gwe mpira gwe badde yetaga mu kaseera ngenonya win ya Yesu kama season ya 2022 mu ya abiri mukaga abiri musanvu wano bota wangula Ipswich nayo twajira bi yalabise bubi nnyo ku Manchester United wewe inzo gamba ya soka nera bikabulunje dachi keza soka ange egeza ko okulumba Man United na ye United bwefuna equalizer mu game yaliwo ku Sunday wedde olaba anti yatuka ne nera ganti timu ya manye ba ya manye kuzine nafu era okukakananga Ipswich ewona na buwonyo kulaba anti golo zaali 5-2 so ndaba mga Liverpool inamuko advantage na yeso wala kwe unyanga na yuba jitevye mkuba nga wetoge dechisenge chayo chito nyanyo golo so kulange ndaba wini ya Liverpool so same season unako uluwa lero
1: ya nange nyizo uta ukana nyunawe ransonga anti bobe rango nonya chikopo nga kwe Liverpool echama zimanga utandise liji na draws biri kumupira nga Ipswich Town bwemupira gobero ino kutandikirako erawe kukulemo kutandikirako win obera tuina yo game ndala yo najo jakubera ngo tandikirako.